0: O se mini te taha mei he wā. Whangamāre ko ni te tau kolose pē ke tau ngāhi o ngōngo ko ia mei Australia pe amo uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mae ahoni.
1: I o a kou pamalolahi e Linda Paska ma te damaka e whahako mai tau whatungia me a te rana me tau polklama le tio FM a te o maua poiniwa ka koe PM na tō ngā ke ahoni. Ka koe tau ngāhi o ngōngo whakawike ni me sene Australia. Ka kohi o kou whakawike. Ka o kou rotong whakakoa te tau o ngō pia mi pape e te tahiti i ahoni. O mawhinga pe fōke o atu e tau ngāhi o ngō ngō. Ka e malo mua lau marea hau eiki pia malo lele e tau ngō tope ka ke sola pa mabulangi. Ngā o te ai e tau ngāhi o ngō ngō ki he ahoni. Ko e ato na kifuke ni kono fumahi wa o sepi tema wafe wano. Ka ihe fonuani ko e aho konfulma avalu e nia ka koe falaite o septema o e wafe ua no. Ko e utafua fita e peta wa usia mai e tau ki he ahoni pe a kou korepe ke ufa marmaru atu i e tala fatat kakata e porkama ka ufu fanga atu ai. Ko e ea pe mei loto pap e teni oku afua lele aho la a lele fafofa e fonuani pe a kuangi angiangi ike ea. Ka oku ea mafana au pito maupea a e fonuani pea i e fō mafana e aho ni unau i te krese ufu maono. Ura ki pea mi se ne. Na e taitaili lei fōke tāwhaka o lahi atonga ki Australia. His Excellency Kerry Srihangi e mono toko ni ka koe sekeri tari ura ki ko Chris Faitu. Malo motopuaka e ambasador koe a Indonesia. His Excellency Dr. Jiwo Pramono pea mohono hoa ko Dr. Amasia Pramono. Ki hona api nofoanga e api koea ambasador o Indonesia. Nei wha mawhana no te tari ki naua o nau a whiloaki pea mo nau whimea aki ki he ngahi wāwhati pilmoe tika koea atonga mo Indonesia. Ko tafo ke kai mea mau inga e nau whatahani koe nau whakailonga e pea mo omi a ngahi wāwhi ngawe ako toa pe a ngahi kupu whekau aki lelei pea mo whai a honolanga hake pea mo hono o whakaiwia ke toi leleiange pea ke toi mahu ingange mo malohiange. A ne kapu hene a yako mo ngahi training ke kau ngau whapreanga pea mo e whakalahi e kau ngau e. A pe foki ki hono toi whakawhai ngofuange a e tawha aki whefolau aki a e ongo whanua. O pe foki ki ngahi whainga maari ki ngahi sektoa e ngau e. He ko Indonesia foki okulahi e ngahi ngau e ke ta wahi wahi mukna tolu. Pange koe manioke lou akau pea ke pehefo ke ika pea mui ngahi whai ngā maari e pea mihe o se ni. Ko e whilili waki koe au ea, ke ako a tonga pea mihe e nau ngahi ngā ue, ia tahi mi whai ngā taa i he ngahi mapuna ai maunga hawhi pa pehe ke a whā. Aia oku whea maupefoki ai whanua ia Indonesia i he tau kotope. O ku fofofua koe mofuike e wangeau ki taha mana wafe, pea koe mapuna e mo.

0: Mafakatat proclam Koshutuku. E proclam Agoniku, no Kavenga Talanoa proclam Agoniku. Uape, que ora ki bete ma ki talano no no pemo Johanni ki ngahi ngai fo tutu e tonga chaplain si ma ngai me aku ma kau kai me mo community ku ma kau kai ka fo ke Johan me me kuli pe wa me me no so pe asko pa ma hokat leva ki tau talano ki he ki tau holo ko e tu po ke tai mini ku a tu ngata holo ke fo aso singa ngawe ka ku ka ke ko tau programa ki ani uape ka e atua e taitari kia te koe Johani, koe whapilo ka pia Johani, koe Johani fo, koe me mipa ia e o e komiti koe situ koe taku ilau, koe au toko presteni, pe a toe kau, pe koe au mo Johani, ma toe kau atu ki he komiti, o komiti langa, koe ni koe holo taku ilau, whataha pia mo Malupo, pe koe Antelu Turi. Ai aku mau whaiga maari aha koni ke whaiha ki whakaike eke ki a Johani ki he tu unga e kia e ngā oe koi ke holo. Ka ki mua ai i ai Johani ato ki whaiga maari koni ke ki whawhila ki mai peka tato ki hoko atu.
1: Mula pito au raul, ka mara mara pe whatapu ka mara ke programa i whiaf koni. Ka ramu mō keu kau atu ki he programa koni e kolesteruk taku i rau. O ki ngoa ko Johan Lopet, o ku lere maku mi i lapaha pia mo hapai, o ku whisi apiro ki kawatu he porokarama ko ni pia mo hautahul, e taratano whikawaki pia mo ngau ko ni whikawaki mo horo ko na kristi taku i lau. Malo.
0: Malo pete Johani. Ki mua pia ta ala ki he tano ki holo ku ko whatonga hi po Johani o ku amanake whakahoko e tau proclama katoanga e superikoula o e tonga chaplaincy pe ko e kainga katolika tonga kon ko i okalani mo Hamilton i ai ko e kono katoanga e me tau ni manoa tal me kamata e tau community ko mana e kawa te vita ia he no kamata mai ngā we ka ku konu takau he whenga maare ke tau katoanga e e pia ki whamatala Johani ki he ngai te ko whai mai mo turiki Wahapa ki whakapuripuri sa ipe tuku peia, ke sibi hiwa, ka koe, ai pehau ki update mai, ka toki hoko katoa uia ki ai.
1: Koe ro manu, koe tu whake tai nimi ke te uteo koe ne si uperi, ko tu nasi ma popenga ku komiti, ono teo e palani ngā ue koe ni. Ko tu mana koe kamata anga koe ni koe teo e si uperi, na kamata kia he ngahi lau tui whasapate, na nau misa ane po, whatahabe mo e kaitinari. Aina whakopo na umisa koe na utori i apsiasti koe na centrisa i Mangere. Aina whakopo koe na upopa koe mwena unhai poloparama a na utoru i he fiafini mahalo koe sāpate o na umisa taha i he sāpate. Kakoe ahoni o kuea e na poloparama na utorea i sila. Koe kamata tu penia e ngahi uteu koe ki teureo ke superi. Umahino pifo koe ngahi ukominio. Mahako koe ne tuho e tani ke kumahino ke teo koe ngahi lātaki. O wia e nau ngahi ukonau tō te nau tatake ngahi u whaiwa kātoanga koe ni. Aku rai e nau whaiwa Filipe e koe ngau whaiwa tūtu oni e. Ai koe ne tū e tainim ke porokarama, pa ko whanau peu ngari ku teu mawhana e ngahi ura ataki e tainim ke tatake e porokarama koe ni. E aho ia hono ua ia.
0: Koe
1: ia. O wike kātoanga. Ka koe ne tū e tainimi ku rotoka lelelele ipe ngahi u. O tūtu anai u komiti ke. Ma ke he pere me he pohiwa kona koko na e taraki koke ngahi u.
0: Ko tau aha katoanga whakon koni koe tau pōhiwa moe toenga koe ngai polka mōwha hako pōke aha taha tōlu, tā whā taha nima o nove mā. Pe koe ia ku whaia teo ki ai. Koe mau hiwa koe, mau community ku whaia e Sean Taitu mā. Pe lelelele pe ngā we ku mau kei whinga ke ako aha katoanga hiwa tūtūni pe moe hiwa whiri. Pea koe matui fuko e koe hiva kakala fukia ku whakareireia he ngai kalapu koe ki whakareireia he komiti koe ka championship ka ku tau kau a te fukia e ngai kalapu kou fie kau ki ai. Pea koe mau tawha ki au ku mau hiva pe taha me wahenga kon koe wesi ai ku whakataha ki ai a wahenga North Shore, Avondale, Henderson. Mo ngai wahenga koe ia pea ku osika mata e mawako hiva ku tatake a tino tui maa me i longa temi. Pea koe a
1: Koi.
0: ku koe whakawhi ki he kau manako hiva mo e kawatonga katoa pehe wahenga kon koe no soa leere ai ki Evon Teila henta son me fitu koe ia. O kamata to e hoka te tawako hiva ai fiaf. I he kamata he ono anai. Pea au kuwha ia ki he ata rewa tua sila ki ngā kua hawhāhinga kuna au whie lawa mai ki ai. Mō lawa mai ki whika tahi waua, West Coast Road, Glen Eden. Tahi waua, West Coast Road, Glen Eden. Sae maha ku lawa ia, tala noa lawa ki he tau katoanga. Ku wha whia whia pe ki whai pia ki lawa ki ai he koe aho tau superi koula. Sae, koe... Ko whia whia e pia koe ni e Johani ke mau koe ke te whaata whakatara noa ki he tau horo. Pea ko whia lawa e pe ki he ke mea koe ni he o ku maheno whoko te kai ke lawa le rei e tau ngā we ku ke i whai pea e ngāhi ngā we ki ai. Ka koe te Maina pe whoki nga na lawa e tau whakataha e komiti a ne pō, a ne piaf, pe nga tai ai loa pe. Pea koe taha ngai ka weinga na whaikea tala noa i he whakataha koe ni Johani koe tūnga kōku ai holo. Pea ko whia whia i he ngāwe koni koe nga ta whakahoko i siulai he ta ahi atu ki tō ngā o ta sio ki he tūnga kōku ai koe holo pea ta whaia ripoti o Awe ripoti ko ia ki he komite langa, pe awe rewa me komite langa ki he kautaha langa, pe po ki he project manager. Pe mwe tau komite ko i tonga kuna uwhai kuna koe ngāwe. Pe whawhiwhia ka teo Johani i he sio kia na iaia e nau sio kia i pe mwe ngai tari. Ka kou tukat peka koi ke whaenga hau ki whakamatala ki he tawhaki ko ia ula ki e mea koni koni na tasio ki ai pe ua pe ki ai mwe haho o ngoi ki he tarina o mai koni koni ane pō ki he ngā koni ta whakahoko ia.
1: Malapito a tau. Pe ana pe ko ki fa kolotonga i tonga ni pe tai ni mo fa hokat me e polo kalama.
0: Pea.
1: Ka pa ia ha ki ka ke fu o le ya ma lo ko ene tu ka ku pe ma lo sa ya bi lo pe ka ko fa ta ke me ko ki hanga o fe hu fe ka ko mo tu ma ko ta ho lo ko tu ko e ko tu ngon wa ta ho lo na ta si o pe ta ngai ku fa ta ha mo ka ma ta anga mai ko ko e te ka to anga ko tu ma lo ko si ma hin lo ko to pe tu ma ko na ya ta ho lo ai ai ke ya pe ngai u pa lo pa le ma fe ka ki pe mo la nga o ma tu ngai ya mi e na e fu ngai u report na o mai me tonga te tau ka mata pe me we ke kon kon te te fa ka to ana os fuga tau ka to ana pe a ne ke tu tu na ta monu pe fuga tau fu polo kon kon e fai na tau polo kon e ha o bit ne ke u ha po ko ya e ka to ki u ha fuga a ta o si monu ia e tau polo ke na ofisi na ka ke na viviku pe ka pana na pe na to ma ha u ha e fu i fia fi ko ya o tu ma ro e te la yang e na u ta na no a fi ka wa ki mo tu na e ai holo e a to ne ka ke na tu tu ka pe na tu tu ai holo pe ne fai le mai ai fi nga la ki fai ha no ta ta pun ka ko fa na pe ke tu ma ko nu ki ai ko ai holo ta ni mi ai ko e ma ro ma wi nga pe fo ki lo ma no ta u ka he e komiti e ko ta u o ma ta to ki lo to ko ta to ka ko ta fa po nga ia e kakai pe mo ko listu tuku pe mo ki na utolo ka fa tangi at ke tai mo ta u fe ma wa e to ko ni pe ngi polisi ka ko ne tu ma ko wa ko ai holo o mo oni pena et na tutulu na kai ke sai a fata tau pe a ki he ripoti ko ripot to ton pena na o mai he fata ha a ko tu nga kon ko ko la nga ko ki ka ta ki vi to nga fok na kona to na la fa ko la nga ko ni Pea nasi mahiru mai mahana i tuko tolu ke tuko pāna kai ki nga rawa solova i palo parema kui nkoi whika atu pia mui ato. Aina e toi mahiru mai me pataha koe me i tonga i he nau li pōti. Aia kua si mahiru kai ke rawa he kiu i tonga ki aha nau kau tau kei whiunga whika waki pia mui maru i kui nkoi koe ai tutulu kui nkoi ai holo. Na e huu mai le vai kau taha koe nkoi kepi tonga e. Kau taha ina nau huu mai nau tōru ia ki ai o nau pihete, nau lawa nau tōru soroba fui palo parema ko ia. Ai kwa tuka palo parema ko ia na tau tue totong fuk mia i e takilu tupu, eh?
0: Takilu ni mamano.
1: Ki whika, takilu ni mamano. Kai hawe kau taha ko ni o nau whinga ki nanga soroba palo parema ko niko ke whika okpa moe ato. Ai kwa tuka ke tainimi ke tau wabalise fuk ke tau ngā ue. O mawe fuk ke tau tuku mai ki tua mea totonu. Ke la wale wai ke tau ngā ue whataha mo tau sio koe hae a lirei ko koe e hoko ati ka au. Ke ilopi ki ai e tau ka inga. Se kawa ki mo tunga koe tau holo. Ai ko ngai uli pōti koe ni ko mea pina o mai me whataha. Pea koe mea pina e totonu pe ono o mai koe koe ke tau sio koe ki ai. Ai ko tu leo tai mina e whai fuk he kau taha koe ni ke tolo tonga e ngā ue koe ni ki ato. O mahilo e whātaha mo li poti pe he ku o solova e palopare ma ko ia. Ai ko tupo ko niu ko rotonga i tongan, ai aku paupeke u te whai hasi o kia ki mo kofo ki atu, ke whapapau i mooni hei lai ai pima ngai uata na toki to seni mai pe ki mui. Palo si o tonu pika ke whapapau e tau horo, eh?
0: Ko ia. Io koe, koe tui maha koe uata kona koe na sen meina kai ke whakapapau i mai pe koe ata ane whe. Ka koe, ne manatu i pene highlight i mai e puri ae asi koni koni koe ae mata tutulu i he aofi. Na e whakalanu lanu, na e lanu o si mahinu pene ae mata tutulu ai pe koe ata me taim koe kau. Saipe o ke hena ke toksio tonu ki ai. Johani ko fatonga ko e tafaki ke matu aki lahi o ilo ki ai e tafaki ko niko feka o aki pe amoe matapa mai matapa si o ata pe amoe paifo to semuna ume ako toa pe feka aki moe alamini ume o ku ko tafaki to tonu ya ou ka ko e ko tafaki ni o ku I he tū kon kon ko e whare, o kukulahi apito e konga e whare, o kungawe aki ai ngai u mata pāko e ni. Ai aku lere takaia he whi tawha kātoa koe holo he hanga haifo kon koe ki he malai aka pulu, kātoa whi tawha koe aku kawa kātoa he u mata pāko e ni. Pea mwe whaka āwa he wahi kon kon koe o e whare tonga motu ā, pea mwe holo fu ou o kutoiai ai pai fau tos o ne kawa kātoa o ne tāpuni malu ake whi tawha koe ā. Koe kia o whafuafua ki e tuunga o kuiai e tawhako ia. Mwe tau keika uke ilo uke iai.
1: Malo, hataulu. Kui tawhako nkoi ki he tuunga koi nkoi ki he whare ko tuina ke rawe ipe e tuunga koi nkoi na ta ihenia iko he wahataimi koi koi he o sio koi nkoi ki he whare. Tuunga koi nkoi koi whare ke teo mwe kusio o ku tau pepe uke tai whafie maari e ngawe koi koi nai whai, eh? I he mātunga pi he kusio ki he safety. He koe tāwha kia mea kumahu i ngā lahi ki he mea koe ngahi ngau e la lahi peheni. O ku ke he pefo kia ngahi mati uriolo ngau e ki apino fuanga. Pea ke he pe mwe mea ngau e ki he feitu u komisi ale. Ai koe tautone fito ki he ufuanga whara ki he ufale lotu pa pehe ki ha feitu ufuanga tō lahi. Hangi koni koe api ako pe kua ufale kai mwe ngahi mea pe. Tahane mea na uwanga o fatonga hi fo ki he peo tau fehu i fo ki he tau komiti fi wak mwe upai fold koni. Uhi he koe natula koe upai fold koni o kai ke fu safety en ke whana wako he uta koni koe natau whaita tuku mai ke tau sio ki ai. Koe koe dunga fuko uton ke ai upai fold uton ke nofo e foi treki o le volo ta tau pepea mo taila ke lava pe ha trolli puka mea o lele smoothie o lunga ai. Ai koe tali koe nana o mai i o spai ngawe. Te whalere u ta whaaki ko ia. Ako tuka tai nimi ko u ta kon po umao ea u whamuimui taha in koe ki ai. Ko kotoa e u mataba au nau tangutu pena utolu i orunga pehe funga taila. Ai kone tu whatu tama ki pehni e malawa ke hao hato taha i whanawa ko pe ka taha peo hao tau i he koi konga ko ia o tō mea la vea. Ko taha ia ngahi u mea o kai ke totonu ke whakahoko ia ngahi u langa pehen. He ko tunga fuko koe na i whehu i he mape. ai ko tau mui mui before ke me ko na o mai ko he mapepa mo yo na u fie ma fika ko mo nga we ai ko ko me ta pae ko ni o ke he mo me ko ko na tau tala no ga se ko ko mo ko mape ai na si fa fi hu ia me ko ni ki mo pa na so mai tali o mai no mai e o pau ke fi fa hi ko to u mata pa ke na no fo le volo ko ya pa ko ne ko ne tu fo ke ta ni me u pai fo ko si hanga ya o bakai ko to ai go fui hang up it by folder go ni o tabu no mata mata lele mai ai go tu fo le tai ni mi e go fa to ga ngai o ta wai fo ko na o si o fo ga na tol ga fo mi o fa fo pe na o to e na lo to na tol o fa fo fa mi te ngau te ki na na to ilo pe ko hai ai ma ti ro lo ngau ya ki ko hai tu ku ga go ko o fa tu ma ki he ke ne no fo pe ai go tu ko lo mata pa a o si o si fo ga ba o mata pa la he u by folder ko ni o ku futa pa fie mali a pito ya ke tunga ki ai wa mata pa ke lava va le ai ko no imagino ko no ko no fotu ne ka ke we ka ka tau ke fie ngai ko ko hanga tu hif ai nga we ka ke wi pa we wi na ko pe e ko fo ke uta fa ki a heni au kaulo ko sio ki ono faka ma u fa professional le venga we ne tunga tira i pike ha u me ta fo gele me ala kuno fo ofifiri ai bauto fe hu fo ke komit ranga e na tauto tongi fo ke takil ni mamano e ki heta ma kona project men sa gun ki ne ha o o tu wa ha mo ki tauto lo o aman ki o siko nga we o tira ki uspio ya ha li port o ha ko li port ko na ma fai taima o mai ki ta fo tutu ke ave ki sio ke komit ko ta ha nga we ai ko ta ha ko ni ke ne fai ono fatongia e tu wa ata wa taina me ta tolu a kolistu tu pe mo ka taranga a ko tu gani tani ko mata vai vai ko sio ki ai ku ku o ta lo tonse pakit mo mo mo fai nga ta he tani ni e ka pau ko le tu ga tani ni fo ku kula si ni ko spo atu ki tu a ki ke nga ka fa ko ni a ka pau ka ki tu na tu fo me na tolu ko tu fe tu le ne ka lo ro ki ta sio ki fa ka ka to nga nga ko ni ta fo ke me ko ko na bla ki ai ko finishing ko nga we e ko nga we ko o si ko ta finishing ni ko ta haya me agune hana te do ye nga we mo mo ta la no fa au opa o e u mata ho ko mo mo tu nga ko to go ku ya ye u install ko to u mata pa pe ge ha mi ya ye e fe la vi le le ge ha ko ni ko ko ya ye ai tu nga we u mahino pe ge ya pe ge fa fa le le ke fa fe un mo to bon to million la eh ko ta ha ni me agune fo to to kan a pe ge ai ko ta fa ko ni ke luva eh ko luva oku ko luva ko una tula luva ke ta punen ko luva pe ma puni la luva ke la luva na loka eh tu kon ko ta luva ko ta tol ta ku la u ya o ta puni at ko luva ma puni o na ba na o wa ba ba la luva mi la luva eh ai ke ko ta ko ma tang ma lo me ya o te fa no bi de ke ki ma e a ki loto pe mo ko ta material fu ke ta nga ki ha ta lu ko me ko ni na o ma hino pe ko ha mi si ai na pe ko ta nga fa to ga ele tu heta ni mi pe ko ha fu o lo ko ta te fra ga ko ke fe nga pa an ke te fa fiton a tu nga kon ko e kwa ti o kui ai na o sia nga fo ko to o mai la ilu ba ta ha mi he lu ba ke ke si o ke kwa ti ko ko ko le tu ele ta ni mi ne matole la ilu ba ko ke to ke ke ma ma tolo ki la ka ba la ilu ba ko ni pe mo te hanga o fra ba ko ko ha ne ska pa inu e ka pa ko ko ko he magnifico ya eh ai ko tu nga ko o si o ke ai o ku o ke fu ha fu ngo ke te pa fi mali ta ha o me ko te ke la e ko ta nga we ke a nga ki fa ta ta mo e i ve ka kai ke na o mai ha ke na o mai na fa la ka ki ta to u ta fa i nga nga we le le ko ni ko hi ko ta sio ke ka o ta ko lo pa ta ho fa ki ya e ko pa nga la he no ta nga ki ai ka ko ka ko ta ha ne nga hi me la he ko to ka nga pito ta lo ta u nga u fa ta me na u sio la he ke ta nga u fa ta ha ka u Ogu hangi u tau mei mei ngawa ki pefa matala ngutu eh? Kau mahu inga mau pe ke tau ai mau pe mea kotoa ko ngai uri poti kotoa pe ke omai pe omai mahano fra matala pe pa ke mahino au tau hakani au tau fra papau eh? O hangi pe koni koko tau fuisetongi koni koko e tau tolu me kiwi tonga ke kautaha ke pitolo ke naufai ai hakani ai fui ato koni eh mai no ko fi mai no aki ko ni na na ko fa no ya na fa ta ha ai ko nga hu fa mata la ko ni ko fi mai no aki pe ya pa ki na dol pe a fa mata la ko ni o yo mai no sai pe ko ni ko ka ta ki ke po te na va na to fa fa mai ko ni eh ai ko ne to
0: Tui o hani koe, koe whamataku koe mai ku osi, ni o mai pe ata ki tua e, e tunga koe taunga. Koe koe ka katoa ne ta whamataraka ku ko wakahipo koe ta taimia
1: Io, malo, al
0: ku
1: download.
0: talo mai taimi. Te a koe whaka, angu lau, koe kamataani, ti tatoe hoko atu e tau programa hoko, ki toi hoko atu pehe ki ti ta nofo pe o toi ripoti mai taunga we, ki tau kau koe stu kena o mea e de mea ku hoko. Ate wha maro ka te
1: Malo.
0: koe, ke mai taim, kai ta whaka osi a irewa, ate wha maro ki mo toko
1: Malo.
0: tō pēni, mō mea mai ki he polkama koe si tutuk tā koe au, tā koe hieni pē, he whare koe ni, i he taim ta tau pē, i he wiki hono tōlu e maina katu, kai ta whaka osi a kata ki loto. Tata mai
1: Malo.
0: maunga mare manioni, Gloria ki
1: Amen.
0: tamai po alo ma lau mare ma noni io tawa ki ngai kona Gloria mua mon Gloria amen tangata amen
1: Amen. Ko fa
0: tamai
1: malo
0: ma
1: atu, eh?
0: lau mare ma noni
1: Fa malo atu, lavele da
0: malo atu
1: kalama.
0: kore
1: Io, fa malo atu kak moua, malo. Kai o ate tatu aki pia mo e tau whanau nogo malo. Ko vai ma ala atu akalau, me kautaha e Planet Gas, mo na whanau nogo mo tu aki ki hewi keni malo vai.
2: Malo apita te evita pe malo mo lau maari aho eiki. Le rei ai tonga ko toa pe mo mea mau mai pe ki tukwa tai pe ngai o ngongo me kau taka i loa ko ia ko tene kaas. Ura ki pe te evita ko atu pa malo e ka inga ko ine nau mea mai o whao ngai ai ngahi mea lere ko ia at plene kaas ai ku wha malo hen kia kaarisi. Tasto maa koe ni te vita mwe ka inga whanungo na mea mai a mei weringa toni. Lava lele i atu ene mea lele pa whafke fia mau pe. Ko uri a koe toko ni ki e ka inga ko tonga kotoa pe umo mea mai. Wata e pefo ka wha maa loo heni ia lani mote. Ai koe ha moa fukene wha lava wha tau atu ene SUV e wikene. Pea lava lele i atu foki mwe ongo Cook Islands na mea mai mei Hamiltoni. Ta wai fo koe kastoma ko amanaki ke na mea mai me whangarei i he tōnaki koe ni ko iwa koe sign up wai pe na mea lere pe a tiri wai pe i e aho tatao. Koe ai koe tai fo ke tuku ai ngā ue koe ia ai kautahani ko iwa koe tonga ko toa pe kwe ma oe nao mea lere. Pa ko ato ai pe fo ki ai wha mālo hen koe tangata ko ini o mau whi ngā ue aki mo mau whi toko ni aki ko iwa koe pai fatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ku iloa fuke to tahani fuka tau at mau pe a ele ika i he imenguri ai glave iloa i he tonga toko lahi na fuka tau ika mau pe i he to tahani o me lava mai fukea ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono fuka ari ari atu e ngahime alere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mau ha mumea lere koe ai ka ngatonga o te mouto tuatari tawa ke tokonia ki moutolu ha tafa aki pe papa o kai ke iai ha olai seni mea mai koe uklava lere i pe fai a te tokoni i ha o whaahinga IT i pe koe kalasi mea lere kalasi ke mehe ka pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito i ka ngatonga koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o noni maano valo pe koe autonu mai pe ke mau ia te
1: pika te au fituono
2: e i he Nelson Street i
1: Onehanga, ta mumea. Tanga Māori koni, ke o atua i whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu ta fitu, Orea kia o petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai. Malo.
3: Kau Popo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakatau e utekite. Me amai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e oku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake tō, kai tō togi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Da ue whanua, pe atoe amuange e na uivivi.
4: Ore whanga maari koni, ke watoa I ki whanungonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e whā a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Desi Elivao mo Heilala Maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
5: Toimini te wahiva pe hoko ai faa. Whaingamare koe ni te tau wakaia I ke polokalama ko ia oku hoko ko e polokalama ia ai community tonga ko ia wahenga Hawke's Bay. Fifia ke tartalele ya Maria Vea ka ma foke a vilia milata ke whakahoko e polo kalama ko ia. Malo e tau ma'u ai aho ni Maria ka ma foke a vilia mi.
6: Malo mai aho ni Linda.
7: Malo, malo Linda.
5: Malo ko. E o foke ke a moua.
7: E whatapu ka u hao ato e he whangamare ko ni. Ko ngā ke whae e polo kalama ngā maheni a Hawke's Bay Tongan Community Lampuna Society. Ai au mai heni e ahoni, pe amo William Lata, ke mawhafonga I ato a ngahi o ngongo, mo e ngahi palani koto ape o ku whai ehe community tonga, me whae ngā Hawke's Bay, ka te ukamata pe ma prokalama, pa te tok tukatle ka William ke nefoka Hawke's Bay ma prokalama, pa la vai ke mawhipota lano a ke ha ngahi mea, mo ngahi palani fotu tu ai community tonga. Ka kou, koe, Koe ahoni, koe aho, mahu inga ia ki e Hawke's Bay tonga, ki he wahenga Hawke's Bay, koe inga, koe lava ke whakahoko ai Blossom Parade, ma ai wahenga, te na e kawa tuki ai ai Hawke's Bay tonga community, whataha mo ngahi, matakari ke heke hepe me I he wahenga ni kono whamanatua, kono whakahoko, ahono celebrate ai, ai blossom ie wahenga koe ni. Koe ai na e whawhiawhia ai polokalama oe ahoni, lava ke kau mai a ngahi matakal ke hekehe, te lava ke si kau watu ki ai ai homau ka inga tonga, ko ngā koe whawhiawhia ngai ai wahenga oe ka inga tonga koe ni koe me he wahenga Hawke's Bay, pea oku kone e lava ina pro kalama mahalo mo mamata mai pe ko mau kei teu ngā tu pe e lava kone ai mau pro kalama parade nai whakahoko ka oku aia koe lava koe o ngongo taha ne lava atu ai konseti ai Hawke's Bay Tongan community ane po koe whinga paanga ngā maheni pe ai community ko ngā koe tātana ki haki seniti ngā taumua ki he tokoni ki he project ki koni koe o langa holo, ko uhi ngā koe, ko moe ngā he palani pe ki he kahau, nahi mea ke hekehe pe o pe mao ki ai. Ka ku mahalo koe o ngongon, ko maua te taimini, te utukat ka William e whenga maalia koni, ko ngā kene whahoko mai hako ngā o mao ngongo. Palo William.
6: Palo Vitoleti, palo to Linda e mao whenga maalia. Ange pe koe mea nai si lawe ka le tiko e tokosi e ne mao Blossom Parade, ai kau mai ki ai, ai kau taha ke me ngahim community ke ni mango fulu maua. Pea koe Hawke's Bay Tongan community na mau fika tolu valu I he Blossom Parade. Pea koe ne lava lelei e nengi fatongia koe ni ne ka mata ia he taha. Pea lava lelei mo hono fafofonga I o community tonga I he wahenga Hawke's Bay. Pea na fie fia au pito ai tamaiki kau mai toenga I kau mepipa. Kake ngata aiga koe toe fie fia. Ai kakai ko toa pei I hestingi ni na mau kaunga kau whakataha I hono celebrate I blossomu I he wahenga koe ni. Nei lava le lea koe ia pahamu ki isio mai koe ni umau ke I whoro ngā te hala ki ap pe wata koe mamure mure lahi e ngā hi whakaha fōtunga atu ai pasum he whawhini Oi, mago e si mea peta e New Seattle me he mau toliki na e fele ai ngai kulupu RSE na nau si foki atu i e weekendi ka nai kamata ai foki atu ai kulupu RSE i e buke ku osi pe au kutoi ai ngai kulupu RSE e ua ai e toki foki lo ua e ngai kulupu ko ndi i e mahina ko oka topa ai ko e mahina ka tu uia nai kulupu ko nei foki e wiko o sina e lava lelei a no whakato ai ki yako o ku ui ko e new learning po ko e planting the seed na e whakato ia i e wike ku o si i e kulupu ko e ni na e nofo i miani ko e kau tangata na naulele mai me kolo ko yoko mawhanga na e si lava i pena graduation ni i e whiafi mouni te pana na usi puna to ai pe ki tonga i e hoa tafu a whalaite ai ko klub eta ko klub pui na ko tangata mi e wana na no foi no fo anga play fi e ko ta ko ni Mr. Apollo na na toki foki atu i e flight ko ia ko a ho an an a fi pe ko to le ba klub e wa te na toki foki atu ki tonga i kina i he baina ka tu a ko toki a news no pe ia me he ka tangata nga una na ulava mai ki New Zealand ke vai nga Hawke's Bay i he polokalama ko ia e toli fai a kau. Tu ka te whenga mare ni ko ringa leti, ke ne to e tata noa mai ki he ngahi ngā ue kotoa pe na mau whai pe a mue project management team, e ke team mia mios mule ai nā, ka e pehe foki ke a Jess. Aloha pita.
7: Alo vile ami, aia koe ngai o ngongo koni kok mama uate vya fini, koe hange koe lau a vile ami, koe kau mai foki ai timi koni koe ai project management team, a chess pra moe mortgage hub koe a muli aina, o kuna loto lele ke na hanga o whakalele ai ngai whenga pa anga po koe u fundraising koe ki hono.
6: Leti kataki kutio koe ki ongo mai halea.
7: O kuongo atu?
5: Iyo, kuongo mai pe.
7: Iyo, aia koe whelotoi koe ni i he wahaa o mortgage hub pa moe project management team koe ni koe oku kau mai kia a address pa moe ne timi. Whataha mo ki maotoluni me he Hawke's Bay Tongan community oku lava ke mau whelave ia i hono aleai mohono pōpou lahi ki he ngahi kōle fan kon ko oku whahoko ko uhi ngā pē koe taumua ki he langa ai holo ai Hawke's Bay Tongan community. Aia koe ngahi whengawe aki koe ni oku whaipe ia i he whelotoi ko uhi ngā koe loto leleipe ai community tonga, ke ange ai mawhai ko ia, mwengahi ngā ue kotoa ko ia puesia i he mortgage hub ka uma ai project management team ai aku lava ke si tokoni mai ki hono whakalele ai fundraising, ki hono kole ai paanga, ki he ngahi pisone mwengahi taumua, ko hono langa ai holo whakakolo ma ai Hawke's Bay Tongan community lang whanua, ka uma ai tonga kotoa pe i he wahenga ko ni Hawke's Bay. Ai ate whangamalia ko ni kawiliami ke ne hanga o lawe i mai, ko ha ai ngahi ngongo whakamuimui kua o mai mea chess, pe ka uaki mui ngahi ngā ue ko ni kua lawa atu i he taimini. Malo.
6: Malo abuto reti ma whangamalia. Io, ako e tāna ke tui ke mea na si tāna noka le ti na e fufua whai ai apply ai project management team ki e fo i whainga Māori pe koe whainga Māori e whantingi pe a mei he New Zealand rugby ai a koe fo i whantingi o kuhui koe New Zealand Legacy Fund pe a nei whai ai whainga akwhakataha pe a mo chess pehefo ke toenga poa te, mo toenga kao mei mi pā, ke whau haki i foi application, ke submit ia, baka to unga pe koe ngai sio ke kaha u, ai no whakarele o whare whakakolo, pe mo kele ko ia i he Chatham Park i Flexmere. Ko ina fai ai ai fetu taki ke ngahi kalapu akapulu pe ye vai nga Hastings o kau pe ai Hastings Rugby Club kau ke ai MAC kau ke ai kalapu ko ia itala teila pe pe he fo ki ki Hawke's Bay Magpies na si fai ai ai sepi ngahi ngahi email ga tekina utol ko kore tokoni pe na ma mai letter of support pe ko reference letter ke na utokoni ya ma fenga ko ni ok fai pena la lava nga au ko ya pa ke itali pe te kina tol na sai pe fe email ya ki mo ga kala pu ko ni ta ko application ni ko ni ke New Zealand legacy fund na ta puni ya neafi pena ma nga au fo ta pe pe mo ches te vanga pe me he seek to harvest solutions ke fo ga to nga fi ma ko to pe na ni fi ma ke submit ya ke application ni pe ko ni na si o ifo na o si tari mai pe ane ahoni pe a me he Dijon Rugby I email on a confirm my I submitted the application ni pe ko na o si ma wa ta ta na si ha me te ki na tolu o no si o ifo pe ke application na submit ya tu na te ka ke asia to nga hi let's have support ka ko ne ma upe nga hi let's have support ko ya me nga kalapa ka pulu ko ni Hawke's Bay ni pe ko no submit ya to ai pe ya aki ai va vitaha ko nga hi application ni pe ko nga hi funding ko ni o ku apna ki ke apply ki ai project management team ma katunga pe ke ma ma se niti ke te wa no langa o holo ko si tuku mai he project management team ai nau palani pe ko high level plan pe os tuku mai mo nga hi faiki ki o nga hi palani ko ia pe mo nga hi milestone ke ma mui mui pe ko ha road map ke ma mui mui ke marava yo fa nga fatogia ko ia ki ono a submitting nga application ni ke tafi mai hanga seniti ke lepa hanga pe ko ko mo me ai ku te foki a fili ko ia a fili farelea ko ia a musilani o mena ke fa ia e ko tu mal ko novema pe na si ma mai pe fare i me project management team e fai pe nga fatongia ka ko no mo ni e to ki tatari pe nga hi application ni ke mahino mai poko fe ai party de na tataki e purianga pe to ki mahino mai ai ai nga hi application ni ke nga funding la lahi o ku fai ke sio pe mo e pe mo e palani ko ia project management team pe hange pe ko mo si loi ko nga hi palani ko to pe project management team te na tuku mai ga te ma tolo nga faka ko ko ke po ate a Hawke's Bay Town community pe ma o si o leva ki ai faka taha pe mo e ma authorized working group pe ko ma fe mai no aki ko ia e uki leva pe mo pe mo e faka taha faka to pe mo po ate ke ma tala tala no ia nga hi palani ko tuku mai project management team pero ha ko nga hi mea ko loto ki ai ai po ate pero nga hi mea ai te mau report back report fara foki e authorized working group ai ku ka ki ai motuani ka ki ai leti ai ku ka ki ai pe mo secretary ate vita ni lata pe mo tota ha ko ia ko tontu a mo lua pa ku mau fie fie e ke i lele i matangi e pe a fenga fara taha ko ni pa ku ke i hanga tai pe ke ka au maka tuunga pe ha sio faki ke ho hoka tai nga au ke langa e holo feka o aki pe a mui ho foro foka kolo project ke hu fanga ki ai ai kautonga ko tua pe he vahenga Hawke's Bay. Ko tui maa koe ki update pe me ku turi ki e leti ka toka te whainga maare ko ni ka te ko.
7: Hello, Bileami. Mawa ngai ngongo kwen fa mui mui taha ko ngā koe ko hono tataki mai he fundraising team ahono beko project management team ahono kole ko ia ai u fundraise te ka uaki ko fratau mua pe ki langa holo ma ai Hawke's Bay Tongan Committee langa funua pe he ki he tonga ko toa pe ihe vahenga Hawke's Bay. Ai a koe famalo ko ngā ko ngā singa uaki ko ia ko ngā ka kaku lava ke tau fafunga elele yatu moi poate ahono fengawe aki lele ihe va o Hawke's Bay Tongan Community Langfono Society kai uma a ai mortgage hub kai uma ai project management team aya oku ya fia mo fama lo lahi ki amuli aina ka maches mo ne timi ko nga ko fengawe aki ko ne oktau fai ko e tahape anga hi ongongo o ko manatu iha ke ihe taimini, ko nga ko si fili ai ongo ki tamai ki mehe community, pe ko e vahenga ko ne Hawke's Bay, ai a ko e ongo tonga ene o ku to watu ki naua, ke na kau hono fafufunga, pe ku na kau watu ihe andan, timi ko e andan 19 a New Zealand rugby. Pe o ku kau watu ki ai a Solomone hala ufia, Oku wako pe Solomone lava mai me tonga me kolis ko toloa ma uma ene skolasipi o ne ako I he Hastings Boys High School ai a frataha pe amo mo paia o kuna fafufonga I enawa ako paia a kafononga o kuna fafufonga I enawa ko nawa na to o I he timi ko ni na kau I he fafufonga I ai kau he fafufonga ko ni he timi ko ai under 19 New Zealand rugby pe aku kawati ka paia ka fononga ka ma Solomone hala ufia me Hastings Boys ai aka pavilan bokte ha o ma ulahe ki he no filiatu o ngo tamai o eki tonga ko ni ke kao ki he timi aka pulu ko ni pe ka taki ki lave mai ki ai vilam ka tak
6: Palo do leti I ho ko si mea ko na lave ga ya Maria pomo ilo ko to ape he tonga ko to ape fornuo ko ni ko New Zealand o ka bo pe ta ka pulu i he ba nga mo uile le e fornuo ni pe ku fu fa nga ta pito ke fili ha ta mai ki le le ke fa fo fo nga New Zealand ko Solomone pe mo sene ka fornuo nga o ku ko sione ka fornuo nga ku ka ku vai nga fika rock pe propria I he timi ko ia first 15 I Hastings Boys High School pe ako Solomone hala ufia wa inga fika ono fika fitu ia I he timi first 15 gona Hastings Boys High School na e fili pe aki na ua ke na fafofonga I a wahenga Hawke's Bay I he Magpies pe to e fili pe e ngo tangatani ke na to e fafofonga I a timi ko ia whakatoa e wahe Hurricanes a ukawa toa I a Hastings in pe kai ke ngata pe na fafofonga I a ina to e fili e pe e ngo tangatani ke na fafofonga I a timi whakatoa ke a New Zealand I he timi whakahako high school bako to e ki update pe taha mea au reti ko tu ipe ko slahe ta tola he ka u fanongo mo ka sio mai he tau ki proklama ko ni wife ga fare kai ku u ko fare kai of the Pacific o ku o na ia to ta tonga ko ni ko pasilio pae pe ko ku ilo I ko e buke ku o si ko fare te fu ku ko o si na ho poki ai kava pa I fare kai ai to ta ko ni ai ago o ku ava pe ni fare kai me he me bongbongi o tapuni ki hongo furu pe ko vatai mi ko ki mu pa tapuni a fare kai o ku lili le vai o ku ko kava pa o lele pe a no paru e kaba muno seve mea kai, pa ko taimi pe ko tāpuni ai koe ai kitchen pe ko whare kai, o ulele ai pe a kaba pā ia o tok tāpuni ki he laini ai ua ke tolu hengeng. Pa ku whamana koa o pito ai whakalele kaba pā ai toko taha koe ni. Pa moi whaunga ko ngune hanga o uki mai ai, o koe ke ngata pe he kakai tō ngā, kau kawai mo kakai mūri, kawai mo kau amatau kakai Pasifikia, ko Fisi, ko Manuatu, ko Kiripati, pa moi whaunga ko ngune hanga o uki mai ai kakai ke nā ukau, ke ne kawa pā. Ai ku lau te lava kita o kumi a hate ki Sioki kawa, pe ka pa te pe he ku ke ma o ke ke te fe ma ri mo fe unga so ke ka va pa te te lava ki ta ia o fata a te kane pa ko ku ma u ta la no ko ki ai ko si o ki o ku e to tongi e va to la fa no pa ko pa ko kane fo nu e ka va o ku i he to tongi pe ko ma u inga ko to la e no no pe ku ko si o fo na to le pe ka va pa ne po na to la he ta u mata konga he tau me kau me mi pa na osi pe ko e tau konseti I e tau konsek whenga paanga, na nausi I lava ke kawa pa, makatunga pio ke whakamonu ai whatongia na I lava ko I ane po. Mako ki diusi whakamuimui pio me tuliki I leti, kai whakafoka te whenga maare ko I ni kate koe. Halo?
7: Halo, Viliami. Ange ko lau, Viliami. Ko e bisnisi foki ai tō taha ko ni ko pasilio paia. Ko tō taha tō ngaia o kune whakalele ene bisnisi ko e wharekai of the Pacific. Pea o kum lava ke maumea Tokoni me ai aho tau matakali kakai tonga ka pehea kakai ko I he Pasifiki. Manako a foki ai fale kai ko ni ko nga ku ma o mea nga mea kai tonga tata te fito ki helu kai uma o ko ai fuke moi pai ho si o ku he fale kai ko ia fuka afia atu ke to ta ko to e va henga ni mo to ta pe o ku lava o sola mai ke fe tu kon ko Hawke's Bay te ke lava o ma o ai nga hi a o fe ma o mea kai tonga i he fale kai ko ni o pasilio paia ko nga i he taimi ko ni o ku ava o ku tu ai fale kai ko ia i he Heritage Street te ke ha ope ako loto loto ngai poko uo uho ngai a o Hastings peko loto kolo ya Hastings op tu wai falekai ko ni koe ai falekai of the Pacific koe ya koe ato ata la monu ki he ke tota kotoa kufua fatongia ka ma ai tonga kotoa pe o kulava ke mo popo ua mai famalo ata pe famalo ko unga kono popo ua e tau ko seti mo fenga panga ko ni na e frahoko ko ane po ko uhinga ko nga he tau mua ke o fa tau mua ki ai fenga panga ko ni ko seti pe ko ma lo ko ia ko nga ko nga tikete na to fa te nga tikete ki he fa tau ta ke nga api ka uma a tikete ki nga kalapu pe ma lo atu ke u kalapu ko to apende na si lava mai mo tokoni ai konseti ko na frahoko ko ane po ko ia ko ai formalo me ate a mo viliami e fa nga mari ko no o mai ke ma frahoko ate a pro kalama ko ni o ahoni formalo at linta ka o mate vitamaka ko ia ko o mai a pro kalama ke ma frahoko e fa fini ko nga ko no frahoko ate nga he ngongo mo nga hi a palani mo nga fotutu ai Hawke's Bay tongan community langa fono society me va henga Hawke's Bay kaya o fatu mo e Malo ko
6: lava ma polkarama e
7: ahoni. Malo
6: apito. Ovatu.
5: Malo apito. Malo apito e Maria Vea ka ma foki a Viram Lata fa kakato polkarama ta tok felongo ake polkarama ko. Malo.
6: Malo apito.
7: No, ovatu.
6: Ovatu.
4: Ma ko tal taimiku to eta uminiti e valu. To eta uminiti valu ki e fa. Pe a ko hoko ko ia e fa ko ta polkarama fokia pe a mo ia ko tutuku ko ia a mai le vi. Pe mo siuri ku tapu i he fefini ka koe whenga maare koni ke o ato e peha tau a foifasi ki toi lahe tau taimi pako whamalo at foki pako amana ki pe ku ongo rere ia te tau ngahe polo kalama i he fefini whamalo karinta si fataki mai koe a fatongia ki he e fefini pe a pehe e tala munu at ka kumoutol koto ape ko ate fasikoni ma kumoutol koto ape o kumoumea mai he ngalo pe pe a pepe ke ngalo ea whanau hopo ate pepe ka mo tol goto mo ahi mai ki a te loani me ata ha ki lahi lahi foke puke mo ki i tokanga ki ai ko e tokoni pe ko atu ki a mo tol mo nga ue aki ka pa uku ke tae uku ke ongo i puke nga ue ke sinsa nga ue ke sinsa tama sinsa plentai sivi inu matai pe inu pongpong inu e fiafi ki lava ke to o atu upalo pare malahi ko ni fere a ka upuke fono ngai fare mahaki Malo.

0: peta ta mi ku hoko to tonu ai fa ta hoko pege polo kalama ko ia ai kolistu tuku me le fihi mo si wili kutapu fra hoko atu ia e filimone vuna filimone malo e tau mau e ahoni malo mo e tuk taimi ke whakakata fatongia
1: io malo tau te mau e fefin fa malo he ofa atua tau filongoa ke ngalu ea i he hoa whakakolo koe ni Tātailele e tāko tō peu whanau mai, kai tumua ke mumu ake tau talanoa ake ki lotu kwenti uwhai atu. Tukonga atpe te vita.

Au ko pe o mau ngai ngafa, mau ngai whakamalo, ka ko mau tomu a tau tapa ki a fion, hange ko re a whangau a ke wholawhola, tukumua ke hoko a haukure o, ke whakahai a ho langilangi, ta ke kei langilangi a pe ho wafa, whakatapa mwe ngā au e ku mau whai, e koe lo tue me hu mau whai atu, e wafa tamai pa mwe alo, mwe lau mare maani oni, amen. Tapa mwe a fio atua mafi mafi, pe kou kore mua ke ufuka marumaru pe ngai tala au whai kotoa pe ku ngau a ke polo kalama re te o i e houa ngā au e aho koe ni. Ka hao ni koe aho ku ufuka fiefia pa neongo pe ku tūtū moto pe e au natula. Ka ukai ke tūtū moto ai ofa mai ai otua pa mwone lau ai sa ame ukai nou nou ahono tō kupu ni ala mai ni ofa i ki tau tolu. Fata wanga pe u kokota tau pe ke te ki tau tolu no katoa. Ke kau ngā au e proklama re te opine amatonga, pa pehe pe foki ke kau whanongo ka mai kau ako tutuko toa pe ma re fisi ulo ki tapo Aotearoa. Ko au whimone muna ko whaiata proklamani, i oku tō ngā whatongia ma ae kau ako tutuku, ko e tokoni hangi au ae patunga au ae kau taha ako tutuku ma re fisi ulo ki tapo, pe a koe tāua kene uofuru tupu nai, ae whaifatongia. Pea hange koe rea tau whaangawe aki ko haupeke o holo la ake tō. Ka neo ngoe uke i whaipe rotolahi koe koe whakarotolahi kita e kau ngā ako mo e kau ngā whanonga ke whaia whatongia. Pea kou kore ke ufuka marumaru ngai tala au whaki ka tā mua ke whakata whatongiani ko hiko e tau taimi. Ki mua pa hoko ata whatongia ko tomu a fie whakahoko atu ae tala monu, pea mei he reo o e Fireiki Palestini, o e Konstituku, whaifekau mele suipi la atu, pea mei he sekretari, ka mafo ki a Saunarewa he poto. Ka mai ka maulakanga kotoa pe o komite lahe Konstituku Marifisi Lutapu Aotearoa, ae whakamalo pa mwe taitai lotolelei kotoa pe ki moutoru, i ngahi ngao lahe kotoa pe ko moufeia, ka tau tau te whito ki ngai lotu, o ngai tokoni, e ngai tapa ke keo e tau ngā ue. Tō ato e whamamafani e ta e whamalo, ke tā taik whaifikau pule, ka ko uia ke ni mao hai maalo alo, me ngā uea, whaifikau la taimuri a tiola, e me he siasu e silam tau atai na tonga, ku hia koe tokoni lahi na ne whai, i e taimi, mo ngai tau koeni, e tau feohi mo ia, i e whanuani pe a kaua i peia ke whaaloto lahi, ke a tegi mau tōru, pe ke a tegi tau tōru, o tau ngā au e mei he funga waka o e konstitutu kō mei Aotearoa. Ka uhi ke atu mua ke ngai whatongia o ku tala humaki mai ke whakahoko atu, ko e tau ko ngai ahoni, ko mahino heni te tau wau ki he tau fo ou ku tau i wawau lahi. I he konferenisi o sesu e sinana taua tae na tonga. Pea i kai ngāta e tau ia i he konferenisi. Ka ku ome e tala e whakamanatu ai e tau e walu ngofulu ai kolisi. Tau walu noa ai kolisi. Pea kumahino mai e whaihano whakamanatu. Ko ngā whetu takia ko wau taki mai. Ko hono polo kalama mono ngahi o wau e toki whakakato e amui ang. Ka e orewa kwa ki nga umā opo opo kotoa, mahinu me whoki wā i taimi ko ini ke iai a kau ngā fo au he whiki taki whakawhaise kau, pa mwe kau ngā au e pe ai a kō, pe a kutika ke mā opo opo e ngā au e, ka koe tūtū ni ia, e whai a konferenisi, pe a hoko ai, pa mwe whakamanatu e tau walungo fulu o e api a kō. Ko e whakamālo o whoki e taha, e te uwhakahoko atu, ko mau pē mwe tāla, ai whakamālo me pure a kō, ka mā e kau whai a kō. Pea ke wahe whanua wa wau pē whoki, ko hea ko e ofa ko ia nā mūwhai, i he tau ko e ni, tau whakakolo a e ni. Pea nā tau mau ko tō pē ngai tāla ko ia, ka koe tō e whakamanato tu pē, o unā ngā we aonga aki, ai mea ofa nā mūwhua ki, ai ngahi kompiuta, i kai ngāta i ngai kompiuta, ka mahe whanki nau nau ako. Toko ni pēki he nau lau tohi, mwe hāfua ngai whatongia na aonga ki aitu ki nau toru. I kai koia pē whoki,
koe taha mea mahu inga e

0: ko aki nei whai, ko e mi sini pāki fo ou, ma ae a ko, pe a ko toi aonga pe mo ia ma ae si a si, ki vai whonua vava u. Ko e tahai a ngahi koloa mahu inga, pe a kunahanga o whakamahu inga i hano aonga, pe a kunahunga aonga aki, ki he a ko i he ngahi ahoni. Pe e foki mo e au takimai e whakamalo, me he kawako no whomau tatau te fito pege whanawak whewhine, o ku aonga pito a e fuaki na e whai hoa whai whi kaupure lau manu. A tiola, ka maasi kau whiwhini, pa moe kustu tuku pē ngahi mohenga tokoni ki he kawako no fo mau. Pene toe pē moe toe ngahi mohenga na e au taki ati he whanau tangata o kuna wako no fo mau, ka tau tau te whitu ke whanau o kuna au teu siwi ko e ngai siwi maurunga a e korisi. Koe whaka maalo oia i he ngawarahi kumu whai, pia kou whakafofonga ata leo o e komiti, kia teki mou tolu kotopi ho mou loto lelei, kau maafo ka mou loto fio maarie, ke whai e fuaki ko e ni. Te hoko atu pe ki he taha o ngahi whakaukau mungai fotutu, ku tau teu teu mua whai amanaki ki ai. Ko talaki mai e he palestini, koe tau teu koe nge o ki iwa wā u. Te tau teu teu e tau hiwa, pea teu teu pea mo e tau whaiwa. Pea koe hiwa, ko tūtūnia pe ia ke tatakia e he whai hiwa koe a e sasi wesilan tau a taina tonga, e tunga papai, koe a e tau whai hiwa. Pea e teu teu e tau hiwa ki e tau wholau mo ia. Tulou. E te ufoki pa mo e tau ki whai wa ke whai. Pea tataki pe ia e finei ki palestini e koe punake, mele supi la atu. Pea koe ngahi whatongia koe ni, he kai ke tau teu teu rewa he taimini. Ko re mai ke mu toka ngā atu kau whiwhine ke homo ngahi tariu i whakasep te maa ke maau. Pea teu teu atu mo e ngahi funga waka koe u whai e nau ngai kātonga tuku mo ui, ngai kātonga o whā, ke māu moia. Ngari ngari, e whakahoko e tau teu, he ako hiwā, pa moe whaiwā, na ki toki kamata atu pe ki novema, pa tau maroro tīse, mau krisimasi, ka tau toki hoko atu ke tau fo ou, i a ngahi wā i taimi, ke tau teu teu wai a whatongia, amana ke tau whanonga moia. Ko e whake tau lawe i pe koe kauhiwā, whakasia se fiha e alu. Ka kohi te tau tokanga pe ke tau lava o folau, kohi ako e tau katoa ngā, koe amana ke whakamanato e tau e walungo fulu e api a kō. I kai koe a pe foki, ka kuat pe mo e kore koe ni, ka kahiri e tau ngahi teu teu koe ia, i ngahi taimi koe ki mu a, ngari ngari te tau tokanga e mahina ko epeleri mo maasi. Kalo ke lava e ongo whamana atu e koea, ko isi ko tupo omu, ko isi kuni salo te, ki tau tātana ki haki se niti ki tau to omu ia, ki tau omu ia ki wawao. Ki whakakatoa ka tau whatongia, tuku kehe ka pāku te aimu ha tala whatongia e tala mai. Ko hi ko e tala whatongia koe nu kou whakahoko, o kutikei ke fumaa pōpō a e polo kalama koe ki wawao, e toki mahino mai i he nau māu mahalo pe koe konga ki mui o tau ni, ai ura uto tau utonga i ai pē. Ka leo ke māu e nau ngai fōtūtū, hange koe e nā kulawe ki ai, kui koe polo kāma whehiki taki, koe fuke ngahi whehiki taki e nihu te kei ke ulawe whakakakato, kuhi koe wholau atu mei murini, pe koe wholau mai mei tonga eiki ki ngai o tu muri, koe whetongi tuunga koe ia, ko pau ke makatuunga mi ai, ai fōtūtū ngā au e whai e wahe whonua, ko hea koe kātoanga o e tau fō ou. Koe mea te uhoko ki ai, o kou whakatonga i hake fōki e ahoni, koe mahina koe niko septe mā, koe mahina mahu inga ki haa whawhine. Pea i haa whawhine rewa, o kou manatu meri e pe au e kawako tutoku, koe te ulawe i ki he ahoni, na e hoko a mahina koe ni mau tolu koe mehe kolisi tangata, na mau sio mau pē ki kau ai kolisi se fine whanau whewhine ke nau teungahena whakatāpe pe mo ngāhi kauhiwa koe a hawhawhine. Pe he tūnga ko ia ko whenga ke uwhakafofonga atu ai mea te ki mautolu si whanau tangata mo e mātua ko tau mātua kotoa. Ai tala mono atu ke te ki mautolu kotoa kauwhewhine na amo wako he kolisi si uri ki tapu. Maere fihi na tau iai. Aku mou tolo, aku mou e ngahi funga waka, e ngahi sias, i e whanua murin. Fnegi palestini, whaifi kaume suipi. Pefo kia sandarewa, meleseini tutupou. Kama fo ke kau wako tutuko toa pe. Pefo ke taha kau tita maalolo, ko sentila mila, na sentila tonga, taim koe. Kufaya manat meri e kati ki mou tolo, na maulave i pē na maunono a ia pē ki mautolu. Ka koki mautolu na mūkau he tui e teunga hina. E ngai aho koe ni. Koe kau ai pōpou ai whānau ako whawhine. Koe hia koe tariu i whakaseptema. Nā ku mamātahifo. Mau ki whāmiri he weekend ke tariu i whakaseptema. Nā whaimi wawau. Whangamā whāna mo whakawhiwhia. Hange e ku tau loto wa wao ai pē. Ka koe whakaamu ia ke pehe. Nea ngō koe tau wharau mai a tau tōke o tumurini. E ngahi uhinga whakawhāmiri. Pē koha ngahi tokoni maha tau whanki tūku i kōlo. Ka au tau tō mai pē ai. Tō kā te rine na a tau maoai a māma. E apiako na tau whaiae whekumi. O mai mo ia koe lotu. Pepe lotu koi a, o mou tau kawe he ngahi aha koen. Tala mono hoa tu kati ngu motolo si ngahi whae kotoa pe. Ko hoko kati ngu motolo a ngahi lakanga tu unga o ngahi sias. Koi hoa ki motolo e kau whaife kau. Pe, koha kau whaife kau whawhine pe. Hoa e kau se tuat. Kau taki he ngahi potu ngā au e keke whakalot. Pe nā mo ngahi ngā e anga. O kato e mau tala monu, bo me ofalahi ka te kumotolu, i he tariui, i ngai tariui kotoa pe kumofai. Lawe e pe koe a ngai funga waka, ko si fai nau tariui e nau tolu. Koe ngai funga waka koe ni ufai a fuko tua, mau toki whakakato a pongpong, whakaosi ke wiki kaha. Ka koe tala monu watu ka te kumotolu, ka u wako tutuku kotoa pe. Manato i pe, koe tau ki api a koo. Tau whakataha ki wawao e tau whuou ka pae whainga maari e mōi. I kai koe a pē ka koe atu pē a taramonu ka tiki mūro kotoa ki mūmaha tari ui lelei. Whakaseptema e wafe wano e tau whelongoa ke wafe mawhitu ki wawao lah. Ko ia ke whakakato tau ngahi whatongia. Kumua ke utoia watu e ki whakahoha koen. Koe whakahoha ko hia koe teu koe o wholau. O whamanatu mai e palestini ke whakahoko atu, ke whakapapau i o ke kau e wholau, pia ko hii ka pau e hiki ha taurisi ke awi whakataha e moha tau whakatautapa ke ngai kau taha waka, ke holo ke tau totongi, tau alu toko lah. Koe ko ngai mea ia ke whaika e tokanga, nea ngō pē tau whakamā a pōpū pānga mō lau wholau, ka kapau he kake tau tokanga ke whai atu pē ka mātā i hene kei to'o maa maa mo to'o whai ngofua, te tau ngō te tau mawhasia i hano toki o hofi pē i he mōme ni ti whakaosi. He kake tau area pa mweanga whotutu a ngāhi lao o whai wholau a ki. Ka kumahino pē kate ki tau tōru ko taimi hikia koe a ngahi totonga a wakapuna pa mui wakatahi pe koe haa ngahi whakamore kehe i waa taimi koe uwhaia e whiwhora waki i he konifere nisi. Koe a ke whae be e tau teu teu i ka ngata be e tau teu e whora u ka tau toi teu teu pe fo ke i taimi lahi a ngahi me a tuha mo tau ke tau teu teu ki ai. E i ai moho tau ngahi teunga ke teu teu ki ai. Ko taimi e whakahoko atu ai, a e tau hiwa, e ai ho tau teunga. Pea ke mahino pe ka teki tau tolu ka tau kawatu mo tau teunga ki tonga pe ko wawau, ko e tau foki mai a o kutuku ai pe tau teunga ai. tau whakakaukau te tau loto lelei, ke fuake ho tau te ngā, maha ki whai anga loto, pe koe kau koris tutu kū. Koe anga ia koe, koe a mea koe, whakatau kei atu pe, koe mea ko tau anga maheni ki ai. Koe rea koe ni, mwe whakahaa koe ni, ne tu oua alo e mauhiwa ki tonga, i he ngai tau, nā mau foki mai, ko osi kotoa mau whanki teu teu hono fuaki. Pea koe mea pe, ke te loto lelei, oa te te tai teu teu ki ai, te te whae whakamore i heni, ke te teu teu moia, koe te whakamore a ata, e aluia pe alo. Kaike, koe ngahi whakatokanga pe ku whai atu me he motuani, ke whakaua o atu a tala whatongia ki he apiako oku tau o whai. Koe lo pe ukei toi pe ku taimi ka ko hi ko kwao pene o ku hao mai te vita ka maalinta, pe te uwhai atu e pe ki tala loto koe ni, he ko lawei pe ku whaafehu ia ai motuani. Ka te uwhai atu pe ki tala loto koe ni, maka tōnga i he ki ako nai whai, nai kai siwa u haa ko ia. Ka nā kuhu ke kolisi marefihi i he tau taha hiwa ono ni mā. Pea koe kufoka ilonga koe koe kuhu ke a koe taha hiwa ono ni mā, koe tutuku koe a koe tise mā, koe ongo ange ia ae ongo ongo, whakaloloma ke funga fonua ki tonga, ae hala koe a tahine kuini ofeina tonga kunsalote. Pea koe whakamanatu a ki peia maupe, ke kutala noa pe ki marefihi, ko manatu me rie, ko e taimia na toa e taufa, pe ko e pouri iho tauki i whonua. I kai ko e pe foki, e te vita ka marinta, na e ngahi feriri waki he waa taimi ko ini na i he kolisi maire fihi ai. Te e ki ai ke mau whakataha ki mau tolu me kolisi siuru ki tapu. Pea nā kuhu ke kolisi e tahi waono ni maa, pēo toki osi mahe tahi wa fitu taha, ne tonu ke osi e tahi wa fitu noa, ka nā manumi numi e kupe pāko, o kai ke lā vai ke osi he fitu noa, kau toki osi ke fitu taha. Pēo uha uai pē, o tō mai ke whonua ni he fitu whā. Kai ke, i he wā i taimi ko ia na ea ngai feriri waki ai. Kou tui pē te vita u ke mau e ko ia ai uhinga, na e tupen uri uri ai korisi ko tupou. Nā kuhu atu mau tupenu uri uri korisi maile fihi, ata ata ape, kai so te hina. Pea lolotonga ape, mau whanonga mai maho a tau e ua pepe tolu me iai, ko mau ririu o tupenu pulu, o pulu ai peo au koike he ahoni. Pea kumahino kia te au ia a lanu pulu, ko e lanu ia e sia si. Ka ukai te ui loa peka hae uhinga na te unga uri uri ai a uraki to uako. Aena u kei tauhi he korisiko tupou. Nga e whai e ririu ko ia he taimi o kourotonga e he korisi ai. I kai ko ia pē, nga mahu atu o kamata i he lau kalasi te kalasi ua. O vare pē ia ko ririu e lau kalasi ia o kamata e kalasi he kalasi fitu. O lau hakea fitu walu hiva. Wa koe kaku tau whaka osi ko kalasi taha ua. Kaike, kana e hu koe kalasi ua u kamata aki. Whaiririwia na whahe taimi ko ia. Koe whaiririwia taha na e hoko pe he taimi ko ia. Taimia na hiki e ngai ongo maatua koe na la taimuri pa mwe sekeri tari o tiu talahi i mairefi siru tapu ko lotonga ke iai pe. Hanga he tangata eki o ririwe maufu malae akapulu. Pa koe anga ne ririu, koe uraki matapā, koe hu koe ki api ako, o ku te hu, koe āia, ku tūi hafu loto maari, koe oe marae aka pulumei hala, unga bendi ki hala. Pea ku hange hafu hala pule a ngā hafu i loto marae e ia, e mau kolosi koe ai. Koe taimu koe nā hiki anga e tangata iki, unha ngā whae fo i ririu, o alu e ongo matapā, ki ongo mui marae, ki ono i kai whaka au fo ofa, lanu mata pe ae loto mala e pe whaka au fo ofa. Mau alu he ongo tafa aki, i kai toi whaha kolosi i loto. Koe wihi koe ke teha mata pā i loto, ke hange koe fuhala pure anga na i kolosi pe i loto o mau kolosi ai. Koe ririu rewa hono hoko, Taimi koe na mauririwa lan pulu. Nai hoko pe he taimi na tiu talahe a tangata iki, ka koe ongo pure ako na e ua. Pure ako koe a mautori mai le fihi ko Kalistiane Fonua, pe koe uraki pure ako tangata ki e korisi fefine ko vria mitakau. Pe koe ginawana na fai e foko tuu tuu, mahalo koe parani peia mo e foko tuu tuu, e whakataha e ongo korisi, ke hoko koe korisi pe e taha, pure ako e taha, whana wako e taha. Pea nai hoko i he taimi koe ni, nai whae e whakoutua he ako. O uraki i whakataha i pea ongo kalasi e ua ki olunga, ai koe kalasi taha taha, moe kalasi hongo fuluma ua. Koe toki whakataha i koe hoko koe korisi pe e taha, nai toki hoko atu ia he toku wako ki hoko, pea koutui mahalo koe whaifikau ia ko Sione Havea, nā ne whakataha i koe ongo korisi, o kaike ke iui ko korisi mai re fihi e, korisi luktapu e, ka e ui o wao mai ke ahoni, korisi mai re fihi siwi luktapu. Koe ki iri riu ia pa kohanga o tāna ki atu aki, e wai taimi ke whakailonga ea ke motu ani, pe te toi hoko atu e whatongian he taufo ou pe ikai, ka e kuhiko e ku manatu me rie ki korisi mai re fihi siwi luktapu u. O ko manat ki aina, whae ngai i whiriri waki. O ko ngai i whiriri waki fo owe he taimini. Ko utui pe ki ai. Ka ko ngai li li weni nai hoko he taim totono ki mautoru ai au whae ai whakaho ani. O ko tala mono watu, ke ngai kako tutu koto pe ofa pe o wa watu eni ke mot saute na e toko taha na fitu telefoni ma ane afi mi o maru ko taha ka wako tutuku pe a ko utui pe ku whanongo mahe ahoni. Ke foi ile a koe ni okapa wa wa te taure ti o ki ai, ke mo tsao te, koe ko tala monu wat ka te ki mo utoru, i he tari ui, pe mo te o e tau fatongi a ki he kaha u, pe a pehe fo ka te ki mo wa te vita ka marin ta, pe mo e fai fatongi a kotoa mi he polo karma re ti o, te u whakaosi atu aki, a e tau ki lo tu whakaosi pe. O tua mafi mafi, ma u whakafetai pe o whakafelongo aki ki ma utoru i he lea, pea mo e whiongo aki a e ongo o ku whakahoko e tāmau e kika mā kauna ngā me ngalu ea. Tokoni mai atua ka pau kaha tono uno e whakawhia ngai, ke whakalere i pehe a Fiona kai tonu, e mau whakahoi fua ki ho hua whā, pea mo e whatongia mai ka wako tutuku. Mau kore kotoa ngai mālohini, i eklesia mau iki ko Sisu Christ, o whae tua whehe mo e lau mare maan oni, ke mau au whaati ke mau tolma ua pe o nga hiri, ka e whaipi ke tangata. Emeni.
1: Whamalo lahi atu Filimone, hono whakakato e polokalama e kawaka tutuku, pea koutui pe o ku mea mai ki nao tolu ko ia mei he motu saute, o ku wa lelei pe pea ongo lelei ki ai e tau re tio. Malo au pito tau tok whilonga ke polokalama hoko.
0: Malo.
2: Malo.
0: Whaatu.
2: Malo. Whaatu. Ko e tautaimi ose tau initi e uafa. Kai o te tautu aki mo tau whanau nongo pa tau toki hoko atu ke tau polokalama ko ia oku hoko mo community ko ia e wahenga Waikato tā kanga e tau fohe. Malo.
3: Oku tau mua ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polokalama oku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua. Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mauma whai o ngau whotuu ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki fimua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili, I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
2: Kore whainga maari koni ke watoa I ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ia ko tutuku ako maolunga ko tupou ko ho tau aho o tok whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema mo kātaki o te teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
5: Kromo eki ka lumua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kaumemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau poro kalama whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua sila. Tō luhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki ka hau. Wa ono a kosi, wa afe wa ano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto a Okalani mou mea mai. Ke tau polokalama whakamaloisino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui whiawhia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutaka.
2: Tanga mariko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
6: Kore bifang maari ko ni ke whakaose atu e tau whanongonongo e, ko ki whanongonongo e ni ki he kau polisi tutuku, kau polisi papeke kau sela, kau wifi, kau whaea, moku kore atu ke mou whakataha I he tonaki ko ni I kahau ahu aono, ki he whikane manoa I he henu I mangere, ko taimi ko taha hoata, kore ko ia ki a ki moutolu, ko ia kau polisi tutuku pehe ke he kau sela kau wifi, kau whaea ai whakataha, o kwhae taimi taha hoata ki he api ko ia o mesake o tumuri I he whika ni manoa I he henu I mangere ko e toi peho mou whakataha ua ko taha I o katopa pea taha I novema ko tui te whaku whamakatunga ai whakataha ni ko uhi ko te teo ko ia homou aho kaje te ate fasikoni ko hafe ko ia ae nima whaato unoa ko polokarama ia ae community vahenga Waikato pe ko tākanga e tau foe ai ae whakahoko atu I he efeafini I polokarama ko ia e Paula Tofi a tau farele pe mo isope tupou malo

tolu e fiafi ki he ono pong pongi tu apule lulu. Ko whamana pe gwe hai whahinga whoku nao ke e kakotu i pe kua os fuoloa pa os toton peke maino. Ko e polo kalama koia i he pule lulu me he tolu ki he ono o ku whakatonga mo whakapalangi ko uhi ko tau whanau mo whahinga ko ki kai ki sai na urea wha. Pea fitu urewa ki he tahawa ko e ki he whamuri mo le fitu urewa e fiafi ki he ono pong pongi tu apule lulu o ku lere rewa ia i he taurea whakatonga. Koia kone tu uia koutube, o se taim deke mahino au pito a eta whakoni, i he tu ukoia e tau ngahi polo kalama. Ka koia, o kou whamalo lahi au pito, ki a kumotolu na mu whakahoko ngahi polo kalama o e aho ni. Mana tu i te ue te tona kau, liriu e tau ngahi polo kalama, ki ngahi polo kalama e ni. Tuku kehepe, ngahi polo kalama tu upau, o hange koe ongo, pe mo spoti. Pea mo hono lau koia toi tapu i herea whakani ua ngai programa pe o ku tuu mau i he wiki kotoa pea toi ngā rewa o ku whetong tongi koi wiko e lahi koia a hono fie mau a e programa. Ko talamonu atu ai pe ki a ki mautolu a e toi ngā whatongi a oe ahoni pea pehe ke ngai mauanga keresi ki a pongpongi. Ko e tau programa whakaosi koe ki he fiafini tokoni whakalau maarie ai e whakahoko atuia e pātere soane patita vahe ae polo kalama koe ahe fiafini osi eni, kou atu e beha tau ngai fasi, osi wanoa mehe ni maa, koe tau polo kalama whaka osi ea, tokon whaka lau maari e, pia mo pātere. Kai whainga maari ki oni, te atu e beha tau ngai fasi, pia mo tau taitari ai, ki he tau polo kalama whaka osi. Pia kou tatau atu e behe, pia pehe kalinta, kai tuange whainga maari e koni, ki atu e tau ngai hiwa, mo tau polo kalama whaka osi. Tau toki whelongo aki, i he pule lulu ka hau mo mea.

0: Pe manu chwal mo jana time ko mai ne ta wa ki te se follow fa ne minu te tanga te chulai balu. Ia pe alo mo te mana fai ne tochin he aware of the tower te astene. Te astene he aso tawa kilo i ngoko te Women's Suffrage Day ne. Ko te aso te ne ne a. Fa fine da to New Zealand te a fe balu se lau ne te we fighting la to e lahi te te a te tawa la to ke fai ki ye ne saloto ngau fa fine I lunga I kona I Aotearoa New Zealand, ke palota, ne? So te afe iwa, afe walu iwa se fulu tolu, nena ne, ne maua ia ia whaafine oa, tau whaafine kona ia maua te roto rights oa, o palota, and that's part of the history, tala whakasolupito I lunga tō whenua teine te we are very proud of, me ko New Zealand mua mua loa, oa, o maua ne whaafine o maua palota, o I te lalangi katoa, ne? Te ala ko se lau te aso tēne, paku utonilo ki te aso tēne, te ako te po se fulu iwa o se tema, ne katoa e te lau tolu se fulu tolu tauhanga, talu te a, te mauanga ne tātou whaafine, New Zealand ke maun tātou oa. Oh, have the right to vote. So well done. Well, with the coming up election on the 7th of November, there are whaafine manatua. Olo palota. Ke o se tau whaafine ko la nā te aho. They fought hard for this. Ke moun tato te right o palota. So te aletas tene. Fai talane au maku colleagues kone irungai kone. Fousema mo sei. Mene ala manatu titi ne. Se lau tolu sfulu tolu tauhanga. And looking around us, by the time tene, as woman, woman of colour, Pacifica woman. Manatua hoki te mea pa amatau, fai itaabiriro ki a Kate Shepherd all the time, ne? Kai manatua, I talafaka solupito hei ko Kate Shepherd fuotokotahi ne fai, even whaafine Māori a tātou, prior to Kate Shepherd, whaafine Māori ko olevono ne fai for, you know? And sometimes, tātou e kata hoki history a pālangi, e fai loke ngaliro tautala ka hei acknowledge a woman of colour, ne? So that can be a bit of a pain, and sometimes faka fai ne ia ke teke koe but anyway, the rights to vote, all women. Hang out the five in the palang, five in the Maori, that dog in Pacifica, everybody that was here fought for that. Yep, then if I tell that to Tijakamito Manatu, looking around us now, Salados for Tolotahong, what does it mean as a Pacifica woman? If you don't want to tell Motungali, then I go out here on New Zealand. Fosema, I'll come back to you, I'll come first to you. I know, go go and don't go to live on day.
1: Tolu tau sanga.
0: Oh, tolu tau hang. Hea, koe ko tau lagi te kakula ko. Koe ko kiwi lo for real. Ngali koe te koe hao with fresh eyes, you know, tene koe lo nego the history o tau whenua ngali tene. This is part of the history that makes me really proud to be a kiwi, you know. Kai a hea tau pula pula ne, pa amati whanatum, ne sarau tolu suru tolu tau hanga, we gave us the right to vote. E hea matane tau whaafine, hea tau ilo I tuwalu, a tau whaafine I tuwalu e, ha? E whakao ngā ne rātou te apanua ngā tēnā o a, o when it's palota time e olo te leo a, o palota hea tau iloa tau, you know?
1: Whaftela si whala mo te apanua ngā, I tuwalu, te la singa o palota, te la singa whaafine e roka tolo palota, ne? Wow. Whakao ngā te awanoa ngā tēnei palota. Ke oku whukilo ki lunga I lo mātua, ko lako se mawhai o sa sale mō mea, e mawhai o a, o a velo taki ki loto I te kungata e whai e ia, palota, leo te whale ka opule. Io ka awhai fuki se, e, se oku ki loto kungawa e whai e ia palota, e mawhai lo esilo ne ofis halo ko lalo a e whakao tū tonu ki ei, e lo lo I tua lo a o whakapalota ngina, o whai a palota mō lo mātua, mō toia ina, tu alo I fale nofo la tou, ne? Ka e whakastai ki te ea, ki te ki ma fawfaunga ne ora lunga I whaafine ki te whenua tene ko New Zealand, ko te me ke ma fai o sae alana la tou, ko te me ke ma fai ne te whaafine ka tolo awa, ko te laulangi ka atoa, o whakatali o palota I loto I so se fai ngā palota. Me mo I se ai la tou, ai longa is ne whaafine ne palota mte whaitai minei. Ka tia whaafine ne mte whaitai minei, pe lai focus lo yo me tukuloro tou ma fawfaulo ki tuolo I rotou ka ainga, whakatoka anga mea kai mo mea tou tino loka I tuolo I fale, ka kui lunga lo I palota pene, pa se eo kolo ke te rotou I loa, me kota anga talo le whaafine na te palota ne ka fa sta ki ki fa fine o te fenua te ni ko New Zealand mo te sa ala na to te mete ni te la ko tu sam te sa auto los fruto lu tau sanga pe lan fa na tu nga fa la ne fa sta ki ta to ki lu nga fa fine te fenua te ni ko New Zealand ia fa sa nga fo ke o ki lu nga tu nga ta nga lu nga ne pe la ona la pe la we ni fo mai ki mo te fenua te ni te taimi mo mo alo a o nga lu we ka e se nga lu nga te la e se fa ngofie ne se nga lu nga fa nga ta ki ta ku kilo ngai te kamatanga wa wo fano nga luwe kai lo to te nga luwe nga te nei to ko ke ki fa fine e nga luwe lo te ai te nga luwe nga te nei ne te la
0: i lo fa fine ka to wa nga luwe
1: ne fa fine ka to lo i la lo i te te ta nga luwe nga te fa te mdeni ave nga lo te kota ta usi ya tino ma saki ne mo tino ma tua te la la e te mto kwa nga luwe te nei si drone e vai e lua a konga nga luwe ne ta si ko te PH te la ko te private hospital ka e ta si ko te TU te la ko te dementia unit ne te la la e vai te nga lo to te ka o te TU ki lunga te ka o te PH ki lalo te time on fa no nga lu te la vene ai con nei e atanga tanga lu te ite ai tanga lu nga te nei i syndrome e no fa pela me se se toko lima io mi se toko no ka e ka to alo a te la su staff ka to lo la permanent staff ke ko ki lunga i agencies ka to lo a ni fa fine ka to lo nga lu ite te nga kunga te nei ne te la lai ko nei ta ku ki longa pela e ta wa ki te fa fine ne me ka o ko ki tu langa me pe nei se va fa inte tanga ta vo fa ia te kea ne io me va vo fe o ta usina ite te tino matua ne na i lo a tanga ta ma fa ina to vo fa ite tu sanga te nei ka e ka tātou ka kilo ki tū mu whaiwhai ngā tātou whaka tūwalu ko te whawhine i oie te tiu te tau si te na mātua tau si te mātua te nā wanga ne i mo ko ta maliki ko ai mā saki mo mea ko ia katoe whai ne ia mea ko la se tau puke puke ta tāngata i mo ko ta maliki ki ei ne ko te whawhine lo ai whai katolo ne ia mea katoa ne ke ko whukilo a kiloto i ai ka ainga whakapotopotonga e ka lesia ne te la singa ko tāngata lo pera i o la tolo a leo i whakao ngā i loto i ai ko ngā kunga pene ya que ko fokilo to ti ya i parlamente ya mo ko te ka kabineta a tu valum te vai tai mine pe la fa ka nga lo ko tanga ta ne ka e ki a lo ta ka puke puke pe la ma fa fa nga en ali mana fa ye isi ne pa to te fa fine e fa utua ki lunga te tanga ta ko te me ke ma fa i ne ia fa ta o no a ki longa mo palaninga o me ka fa ka mo e mo e ki e ia ia ne te la la mo isi ai te fa fine ai longa fukin te tanga ta ola pela tunonga mea kai ne tau singa tamaliki
0: o faka whanau hoki mai
1: eia tēnā
0: that's the main point
1: me Moise ailane ya te whawhine ono fotua tu ta wha tapa whaka alo whakita toko nilo e tasi eise se muna i o mse whainga muna e maasani langona sale ne au e lea tu māma te tamana i lo mana mate te mātua maka mate te mātua tamaliki whaka alo wha
0: but sometimes you can see that ne bela ne tonu ki i ka pamu tau hau ne bela ne i te ngā luenga te naia e whai ne koe haka whitai lahi lau ki koutou katoa me koa ko ngā luenga lei koutou kona e whai kona tau kāinga tau tino kona kamelo tau kāinga ke nohoi loto i mō mea te kau mātua ona me trust ni lātou a tino kona e tau sipaka bela ha koutou ne haka whitai lahi lau mō e tau sipaka lei ne koutou ai a tau mātua mō tamana kona i olo atua nohoi mō mea pēnā ne pela faka fitai la hielo ya kai pela hoklo mote ka te lo hoklo ne ko te history hoki te bai tai mite ne now I'm putting on my union hat te na ne la hiki te tau wa te na te mite ne fai ki te pay equity ne ki te tongi te la ke tau wa a tino ngā lu pela mo koutou ona la ko te mafo fo ngā tarpa ba oh pena henga pa mo tau hau ne ba henga lu henga le tau wa fai ne fafine te la pela hea mana yene la tau wa fafine te ka kuna ngā rui kuna ke bake o loto utongi he tūlanga te laia e lei ne te la it's always on the minimum wage whatever the minimum wage te nā te tongi ai ala tau te nā rei te me tēnei mātou ne konei koi whai tōk te me tēnā mene whaka ne whaka o ngā te me tēnā taluai ne kai there are still some claims te ane tō pula tino ngā rui ke tai whaka lei atu you know te nā nei ko furi te ala te the campaign ki te pay equity ni te alaba me kompea ni lātou a tino te ngālui ngā koutou mo te ka kone ngālui me whakai ne ala a wardens kone i whalipui pui you know me pēa ne lātou la e pēa tai pula hoki ki tino ka pēa tai helei ma whauwhau ne pēla ne kai still e lahi atu tongi te kaukola ki you know ki pēo fungai a koutou yo kai hau te mālo taka hupa tātou tēne, te claim ko la a koutou ko la ne tuku ke whai ke tai whakalei atu a tūlanga koutou, hau te mālo tēne whakahea i katoa ni lātou. Me whai mai lātou mga tau ke piriona, because we are talking about 180,000 women, workers ne, I mean women and men, la te majority la pam tau hau ne, ne whaafine loa. Tēne hua te mālo tēne, te tūmai ngalo lātou, te within the sela waso te lai ni mea lātou. Whakahea i lona, that was the first thing they got rid of. tenara tu mata ni ko take a look at malo te nei mo te ya te hea mana yen na to ai ona they took away that ma ona hea mana yen na to wa anga lu nga le ko ko na ko to we ya e fai kai ka be video na ko la ma len lots mo wa o te ka tobacco companies ni te ala ba ma to ni fa ka ma lo si ki lo ka fa fine te pa lo ta te nei e fai ya no we ma ke mana to len la to te me te ma lo te nei fai you know o ka be ka te te ate mete a claims kona ye fis fully but like claims and claims kona for hang out of way to tong in mental health and safety you know a safe staffing you know kete meke la ba chino nga lue o tausia kona ko tin faka hayen mm. Te ka kona so ka kona nai faka longa tatu te labor mo te ala mo te green mo te ka hoki kona yo te what's the other one opportunity to get like one of the party maori if they gonna get into government to reverse the latter what they are so to us that it's quite promising, okay? Mm-hmm. But you know, politicians are politicians. Yeah. We won't believe them until it happens. Yeah. You guys pull up pull up that one. Pela kahit na tao pull up pull up that one ngalue ng niyani yatino eh. Pa itakitakin nila to wa matangalue ng kona tao pula.
1: Ah, paftela si fala de site ni mato syndrome at de menetia mato yee se palang ni. Ne se palang dem do menetia se fa fine de na tokolua foki se palang I foki se fa fine fokine a kilunga I permanent staff de la singolo permanent staff in tamaliki pacifica ne pane tamaliki tonga samoa yo mai tamaliki tsu valu ye ye e permanent staff I konai de kuma kontena ate la singa o RN yo moko
0: registered nurses
1: kona te la singa ne india
0: okay
1: en alu de kuma kontena
0: filipina
1: Filipina pela me kati se toko tasi lola te Filipina mm-hmm. RN ka kato aloa te la singa Filipina and a permanent staff.
0: Oh, okay. I don't know no that I'm going to lead one to go when I yeah predominantly hokia pela RN moment and mm-hmm. tamene te la wainga kona Filipina.
1: Filipina. Mm-hmm. E tasi la temto kong para te na lo te kong akong nga lo elo au ye inim te vai tau ne ka e lo ala nisi site
0: hei lo atu la ne go on the other side
1: nisi site ko la foki e sugin tino nga lo ye mo permanent staff se lo ala ndo trane au mene ak pa apule ye me ako la to fugin tino mai fea pe la ne ka e te lo ngane au te la singa o agency se nga lo ego I site ko ne ne tamaliki pa te la singa tamaliki tof to watu fenua tso valu ne pe la nga lo pa so se taimi awe fano nga lo we ka e la venaus tamaliki tso valu nga lo tasi mua au to kulote malosi o faite nga lue nga pela ne pela ona la tatou se tu fenua te la nga lue fakatasi se fai pa
0: mauni
1: kai faka mauni pela la munisi fenua te pa e mata kilo kilo pela ne te la la kopa
0: tu kua maka round iyo kai ya ma mwafo kutai miu nga lue faka malosi e jela maka round iyo kai pa ma beo funga o kis le kofa na ke jeme de chichu te la ne Oh, that's good. Kai kai lego pelane ngali kilo benda me how ni si selalu tulis puluh tulu tahu hanga. Aku tato hoki pakai mata puluh puluh hoki tato ki leadership ne. Aku tato hoki afinu tato ati Pasifika. Ke fanake hoki loto me tahu ha. I mata ngalu enga ne ya pena hoki loto I me tahu parlemen me tahu politiki. Kai le aku pipa tahu afinu aku di Pasifika aku oleh bego ne pena aku kodo kotoi loto iya. I mata ngalu enga pena ne. But still when we talk about leadership. Tato bela meka heya. I'm not just talking about Tuvalu's. I'm talking about Tato de Pasifika. Yo hang at the four bena bena hogolo away. Tabi hogolo with the union movement mato ne. The union. Hogolo kai bologia. Ki leadership hoke mato. What the kau te aloa. Bela ne. Tena mato hoke. I always challenge hoke nea. Kwa mto pule ya. I taimi hoke bela ne. Bela me. Ene tamali hoke mato. We apply ki roles kula ki lunga. Kaya kula to. Bela me. Puke my lord. You know. From outside who are not even in the. You know. Tena I. Bela e tawa ten hoke mato. Mom to kau ne. Okay, aku mana you people need to walk the talk, you know. Ilo te fai mai pela lip service for mai amuna ka ko the reality, you know. Aku mana you people need to you ka fai tamali ko ne apply out for roles ko na ba me. He ka to to ye ni me pala to le ki ai. Tell them you are okay but these are the things ko pela you need to, you know. Ke tai fa ka le ya tu me ko train ko ki ai ko te me ki ya. Next time you apply ko me the role ko a. Ko ba wa ne ko, you know. Instead of always thinking that we people of color have our own matter war or takia fakapatuputonga ne ka pena it's good to see the PSA the union de la tai de na te tuanga ne hoki dana the Roman guy Dwayne Leo ko itena takitaki ne ya the union lahi hoki loifia So it's really good to see that. But I think our union need to look into, you know, because our people are very capable. But it's and I think a woman pa fini tato tu balu ke tapo fai ho kabelo to ingo kilo to ke fai lato mo mo members of parliament talking eh ka ti ko na ma fu mo po ke na ko ta ina ka to ko na to ko lo ne ta ina ka to ko na ma po ke na mo ai ai
1: ko fika te fa fini te la te na van ata ko te ningalo te van ai sai eris isai ata mo pea pelenique
0: pelenique. Oh, okay. Oh, that noi ne. Oh, okay. Oh, go noi ko to luane ata pa fine mai noi go ya. Porque na la she will never say she's not noi, she always say she's noi. So well done on them. Okay, can I have time with the fatalanga ngali ko ha? Ko ilo atu ki tea, tenga lue nga tena. It looks like you're enjoying it. You're enjoying that
1: one. Temea la vena openei, e fala ko pena mo te palamene, ne? Mi mo kote kao te ka pineta, ne? Te la singa fengatane fafini o tu o loto ingoa, ne? Kane ta angatalo ai, te la singa fukila toutino, te atu fenua, e la siloa, e mana ko ki ta angata ke tu. Pela ne io mi selo fondato ba fai go campaign mo me pela ne a kota kume la vea ne mo te vaita mi ne me mua mua ka toa ka upule mo me ne tanga talo e mansa ne salo ne ka ne ko la vea mo te vaita mi ne ko to ko ke fa fine ko tu sale mai tu e ka upule ne ka e ngali ki foki te na pela me se ka matanga o ako ako o ne ko te me ke ma fai ne ia e fano fano ko to me kilo to itea I sui malu te pala me ne ne ka e la vea ke ne au e se se tausanga ne la vea ne au a te la singa fenua katoloa ne fa afine ne tsuma ye ka opule ka se nga tais ne fenua pule ka opule ye ne fa afine ne
0: e ba ka tina no me a ti si pele ne si pele na ta ko ka tau so it's good to see the mentality goes start to shift ne
1: Tena ta kome pane la vene au pela ne.
0: Gotta start somewhere, ne? Well done, woman. We'll get there. Haka pitai lahe lume te feedback. Oops, tau guest te apate walu go o ko te kama te apate walu. But haka pitai mo te feedback ngali tena. Fosema. And good to know that you're enjoying your job as well. Yeah. Okay. Tēnā nā ke whai ake tō whakalonga mai ki te pehete ne, koe tue mau whai tala mō Phil Twyford I te ea. I tai minuta mai mō nei, e wingalo mō te, mō te ala, mō te, te visa te ni mō tātou tino te Pasifika ne. Ka ke whakalonga mō tātou ki te pehete ne, ko, ko toko mai a sei mō tēnā pehe ngāli tēnā whakalonga tātou ki ai. Okay, say, let's go.

pekata banana ka haita uan ka hara para ba men ni ka kame auri no ko imte song ora ni ri na ki mete inga mon te bas me iro ra ka inar sim ngai tata ni tata yo chao so no ka ino nun te tairi ke ata me aro ai yo men nar ta boi manu kau Auckland New Zealand no te aro ai yon ami ka nako bana ai yo ami ka ngora ai yo PMN Kiribati Pacific Media Network ibukin ana te te te Kiribati te ta ya yo senang ka haita sa mga kaisbo ki ne pe nanun te merurunga te me to te kukurei o te te gei ki pwende me toa nebe na koeira nta tabi meni rana ko sa mga ngana ki te kaisipo en ina nun ami kongora ayo te kona pong ayo te pi meruwa wa yei pong inta na makaina ayo at te pitempa ke uatanga o wapi mo no hua ai si to wana te ki te weekend o sa mga toka renebe te na makaina e pouroire e oktopa wow where has the time gone ke enang beisi te dai e beisi te dai o sinang sinang kakaitau upugin te te merurung o te kei kia te mea toa na koeira meng kami ar tan ngora yo na mi kong ra yo sina wa kina kon karwa re sina mga mawa ira kim nam tai nar tai are ko pona tai are sina mawa me rom ye te wa wo an ta kharang ai nan te tabes ai mai ra yo inge nani o sa kana wa mona yo ye ki be de van ki be I bukin ka kan am kong ra yo ni ri nto ri mi kin kan me tan ka tan wa ta pon tan ani ni I bukin wo wo akim inan nam kong ra yo paran ki bes me nu sirat

0: Kia ora ki e te soka karina nguaua ke type 2 diabetes pon te karina noraki te soka e tāpanga ki rekena i ro ia kain a ben te pete peke. Ia ki kona nikatoko aki, me e kona antararua ki roi, men kanakin namarake aika apongana nakondapatam o men karaoan te susuo i ron amtoakita ke nakonti kliniki eka akona anipo kia kain a ben te pete peke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o Ntayan kongoran panan a pente petepeke. Ntayan te campaign na yas unakin na kangai. Pon aki e kongorana. O te campaign na yi. E poka reyakinam. Ni kongoko tekan te oraki e te soka. Ntakarinan wawa ke type 2.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Spending the taia pa ometai ka sandeki iru ia te oraki e te pumi yona. E konana pendeki irun te menna me te menna. Ntatai na baya kia kaka. Anu muantai nkatokana. Pon te toko ande patakaman pa ina kon meom. Kana arana pata ia ia ere ki rona te araki ia ia teita para. Teitan bet ta taninga, tarapooni ia tawana, te teia wakua. Montain karawan te ipubuoki e pun tutuko ara peta kapano pai, na kon meon te ameta. Kata ia re reiru kupa kona ata tenan karikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kukona noria pa ingore ke to kuna mea kintana te matintin na kong tapon na ngam arito wana. O S e te ibukin speech, e kona na pa nipore na ki S na pa aron na mkakara pa kau. Taking action kito akaron te tuwa tuwa te makurin te taya uman tuwa ya kwa, kana aron na pa iya kong noria pa ere kainu na taya ni karikina kane, awa ya kwa tarapuni ya tuwana. Kana aron na pa ebuwa te lani karikina ane pa kwa ki noria ilun te mende te ameta me kwa ki roi kwa uwa, taraponi ane pa tuwana. Ia kia tāki kanuan te minisi wai kuan na pa am kakamakuri e na kona ane ka wadideki e te kamanapai na kona meaun tuan.

0: Kana rona ba go wa ke na business o ye ina ba go taye ba e gora o hane a go tangiri ba ene busiroi am business a yo nem and wanted the metal was an no tae kan a motai terapata ni puboki na go ye kain mauri o ga ina pende pete peke ai ka ye ye business e wa ke na ai a go to me go me tran pota ki ni business ni kaputa on no new zealand ki otero te tae ka e a motai pontino e wosi ya rata kasi bu de pete peke ni waya ina no ni marawa o ni garo koya ni yatapo e no garo yara ya yo pa akara o ana pete bu boki ni kato mako ngwe te sa kari kira ke me apota ki tape uwa i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke toa rikira ke nam business kana to kua waki ke toa koswai waki e nangi ni kakawaki pa kona kapaya aran nam business me amotai au agia bona Enaraki amri taki me tokoraki eraka yon uotanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete pete yon New Zealand kana ko tangiria ne kabubura am network a nori ri kitabe uotanga ni popo ke toroi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngaiya kawai ayo na kon tumane ka ari yon ariki a ongora ara pa min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page era ngi ko ongora ara pa te meroro ayo a e ka tire tire ro ye pa tra a ya makuri kain di amotai e ya to roi ni popo ke
1: no you're now listening to PMN Kiribati

0: The flu chap, ponte si a capona. Ibuki ate yamen no watana marina. Nicaraguatero at the bima water lick. O a hongaki garuba an a suo anasia. Nicaragua by a sanicorum sinisia. Nanganaki. On a poki anababa. Anamanroi. Omen merum roi nasia. Dain tramitor into wintayo. Ibuki a poki the flu chap. Nagoya aini. Aka apigogo. O kinda pen the petabeke. Amenturo. The mebimen mewati lick in wirek. Nicapene. Sidi su the flu, on kamenu yana sira me arausu, a kain na community. Eka boa ki te flu jab na koya amata, e arawata e kan te ora ki roia, na ron te ora ki te buro, te soka, te peko peko, ae kora kora. Tero nuri kira ke amen tero te bi meo noua tiririki o yona riki, e yei na ta ora ki te pataia. A kau ngaki, pa ana te metuan kamenu ia, men te ora ki intain te kamaitoro ntu wintayo. Eko na neke te flu jab, mailon nam tokita, keilon te sangana ka te pai noraki. Na kondare immunize.health.nz, nori ang anaro na bai kondare ke te flu jab, e ya kia bono no koim. E pipita ki te meni noraki a te flu virus, ngai yare e tangiraki, pa kona angana ke te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene, ene menu arausu, treirei, tabun makuri, ora komunitis menti oraki, ngana sangana ki te flu jab. Sidi ene bose ina nora, oni katoka, te oraki, ke issue the flu jab.
1: PMN Kiribati.

0: kopi koukou. Kamano arapatam, anasim, arinano ni piritam, mentioraki, at the flu, and tain takamai turutoroyu. Ngana kopi koukou, etauroi daisy booking the flu, awa kiapona. Tete me am tokta, ke me am tapundanai painaraki, nde tapo are gomega yei, ke pantarabonia, akea oanua, akea, akea, onoua, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana. Oh no.
1: Ko im ko yare ko momoko o korina kon jo nara o es jo nara ki pondo wana te tapo e tapo ki te moko yai nga yare kana runa pang ko e te samoko o ko karina din na kon jo nara ki pato ko ora ki ne beke o ko karina ki don nara ai kai te yen bo boki ai ka eta roi te counties Manukau Health ni po ki ko yai ina non sukum jo nara Ina nan nam tai nora ki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ki o yang kanang ko e pate samo ko e ko bunda tani ye pate samo ko ko ki o nanuna rapatam ki am system ye ya yang tani ye ndi nikitin nare ga yang kana ro na pato ko bun kare na ne ben na ki mo ko o ga nga e ko nan de ki are ko na minga pwa ki ko na ki rau ki Engai ada enang kukurai di counties Manukau. Nipuaka kainanam on tauruai nangati nicotine replacement therapy ki di NRT ibukin di batches di lozenges otkam. Kakan di moko pun tuwana di bayi arang kangang kakakina iroya tapi men o ngay ada enang kakawa ki pa ako na tete na konam toa kita ki amnes kana ako karuna pa ko kainanua pukam Ibukin nam journey ni katokat jemo. O yang tong ko yari ko pun tatani yai nora ki ki tau pun yai ora ki mari. Ko tatani yai ndi din na kondo nora ki ibukin na. O ko te samo kong ko ko konan take a step now. Pa ko na smoke free. Anang dapat te tenan options o ibupo ki ibukin tenan po ka ni katokan jemo ko ko konan. Dita ki mem toki na amnes ke ko pun konan na ben tarpon tenan pari. Ya ki kapuwa kari akia vanua akia akia. Ni meaua onoua ruewa. Ni meaua onoua vanua. Onko yari ko piko ko me te samo ko na ben koi. Katokan na bete mo ko pun te pai to wana na pe arangin ka kawak. Ibukin me Nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes kien puntarapon na kunti nambar ya kikapuwa kari akia manua akia akia nimeawa onowa ruwaiwa nimeawa onowa manua.

0: free doko yon New Zealand. Sabi ni ko makinapang kay the national party in karo at kamaruan tayo ang supermarket yon New Zealand. Ayong iya pa in a war with a separate chain ni karikiyan na pa tenua tayo ang supermarket groups ay ebubur. At ako tanong ko ba the consumer New Zealand isa na buto kati yung ayo na yaki poroy niya ko mati hacked. Itako ti act pa en tutukoa ti yung ayo. Esan ka nga na tega de panatus ni takmu pa edien bauto kaki mea wia oron tararuaki a tei etaku te charity puata keyo e de panatus pa epun kona ni buate maise apubua ni mebui te pirion te taran te riku watanga ni mebui kana aruna pa aki tu paki roi aruna ni yaka inono tei mea yaka nganga o a tei ka wareki on nusina etaki te panatus pa tenan political parties eka ayang wangkai atini yaki eno kontiaw sintei ana mon pa ia ia topa pa ana wanto nga ki roi ia te New Zealand ina non ta kairiri eta mero at tau te alga pena tero ro eta kuri ki te reipa pa ena tutuko a ena katabua kana pa rikira ken pon pai eta ku Chris Ipkins pa tapio wa tenan kampana ena ini bobo ka arun na ia po ia sasini ia ite po tan nampe tan pon pai na ko ia naron pon tia marake ena ini bobo ka pon te pa itang hindi na pati rin pa na rin na nito suwak arun katamaruan tanan itara ay kay. Awarang ito sa ura ay kanya tabi o tanan ronong ronong kakimoto sa sasan katong raya po ni men na raroon karagay ronong arakanta ni nga pa itamaruan tayo kayo kwa pasina arapa men na matabo aray koroni na may yay banan PM in kilipas may inusilan.
1: Menam news ay po unta wika yuan ni karokoiran narta ya wanua ruwa wate minis min tiawa ti po ime tawana o sina reisu ko mame ti kuna yu ta itapara so ho kei ron ti J. Irax. Sina ti meton nam kong rayo panan kiribes ngay rami tato ni tatayo chao sinoka ni karokoiris mama mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa mawa maw

0: Kia ora and Pacific greetings. I would like to say konamauri to our non-speaking Kiribati listeners and audience. You are listening to BMN Kiribati, where we celebrate our people, our community, and of course, our family in the Kiribati way. But anyway, thank you for listening in. Coming up shortly in the next hour of the program includes the L Talks, short notices, wellness and nutrition, and of course, some great music to listen to. Anyway, thank you for your great company. Take it away, Tiora.
1: Ngararo na ba ko wagen ang business? O yun na ba ko tayo ba ikaraw ahani? O ko tangi diya ba ano pusiroy ang business? Ayo nem ang wanted the mero. Wasan nung otay kan amotay? Terapata ni pubogi na ko yaya kain Maori o kain na pende pende ay ka yaya business ay wakin na ay ako tumi ako met tanan po takin business ni kaputa ano nusiran ni otero. Tetay ka ay amotay pantino ay uusi yara pa kasi po dipetipe ke nuwaya inano ni marawa o ni karukuya ni yatapo. Ina koro yara yayo pa akarawa na pati pupoki ni katume ko ngwe tisakar kirake na pota kita peuwa ibukin di kirake na am kar kirake kito ari kirake ng business. Kana to kwa waki kito koswai waki erang ini kakawaki pa kuna kapaya aran ng business na amotay au agya buona. Enaraki amritaki ma tokoraki era kayon uotanga isubua mai sia tayen business kain Maori ma kain da pente pete kayon musiran kana ko tangiri ane kabubura am network a nori kita pe uotana ni popo ke toroi ona ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya a bun ngaiya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki. Ha ongurara pa min ana maroro ni nemai me the boss in the amotai henna Jane Edwards yon 531 BI Facebook page. Erangin ko ka ongurara pa te maroro ayo ha ikatiri tiri aro yei pa tira ay makuri kain te amotai ay atoroy ni pupuk yei nukim.
2: Tiyora ki at soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan norakin te soka tapanga kirekena iro iya kain aben tepetepik. Yaki kuna nikatuka ki ma ikuna antararuwa ki roi men kanakin namarake ay ka apungana nakondapatam o men karawan te susuo iron amtokita ke nakonti kliniki ay ka akuna nipukia kain aben tepetepik pa enarike te marurung o te kakamakuri. Time to an ngoran panan 531 PI or ntayan kongoran panan apan tepetepeke ntayan te campaign na yas unakin na kangay pon akia ko kongorana at campaign na epoka reyakinam ni kongo ko tekan tiyoraki at soka ntakarinan wawa ke type 2
3: diabetes. You're now listening to PMN Kiribati.
4: Arakatay na peran tepetepeke meara teatea pon kinakira ono po ngay kayara teyo turun atikira kare itatawakiay na yareire. Era ni kakawa ke pokona ri yakin anasim atakin takatei o terapi kaum dia dani kiri pesin mua mendemenga. Uke ukeria o pon noria paya teakina ke onika kowa ke paya kora kora pokona terapi kaum teate ni pon noinam teate on teate ri kita peua.
0: The flu chap pon teisi e kapona. Ibuki ya te ya mendono watana makaina ni karako teroro e tebi mawo teriki. O akau ngaki karo ba ana suo anasia ni kakowa ba ya sani koro maisin isia nanganaki. O nupuki ana baba ana menroi o men merung roi nasia ntain teka maitoro ntu wintayo. E pa naki kapuwa kita flu chap na koya aine ay ka apikoko o kain na pen tepe tepeke e men teroro ni mabuhi meni mawo teriki nwaerake. Ni kapene siri nsu the flu on ka menu yana sira ma arausu o kain na community. E ka buwa kita flu jab na kaya amata e arawata e kan tiora ki rowia na ron tiora ki ntipuro te soka te peko peko. Ay, kora kora. Turo na rikira kaya men turo te bi mao noua tiririki o yana riki e yei na ta ora ki ntapataya. Aka ungaki pa anati metuan ka menu ya men tiora ki ntain takamay turo ntuwin tayo. E kona na kita flu jab may ron namutokita kay ilong desanga na katipay na oraki. Nakon nari immunize.health.nz nori ang ganaro na ba ako nari kaya flu jab ay aki apona na kayo. Epipita kita meni na oraki at flu virus ngayari tangiraki pa kona ang ganaki at flu jab ni kakatuwa rin. Nikapeni ene menu arausu treirei tapon makuri or communities menti oraki ngana sa ganaki the flu jab. Sidiay na po siya inalora o nikatuka ti oraki ke issue the flu jab.

0: Ako naman rin kita sa oran. Parang BMN, kita ba sa main news sila na yung harapan ka niti news, news, wrap-up, ibuki mi. Kita hati, ano po itimilis. Ako naman rin kita sa oran. Parang BMN, kita sa main news sila. Tingat ka itaw, ay kam team yung rin rin na platform ayo. At kanta nga, ako po team yung rin rin na matapar kong oray. Ayong kanta pa yung tanan, rokon ko ikakim at ito, ibuki ni tiyaw ayo. Ako kanta nga pa, ako team yung rin rin ay narikin na pa, ungam na pa, tanan rokon ko sa san kata oray. Ako na rin te tayo kayo, kiti nukukan po ngayon. Asan niya ko yata na sino pa, nakatira kayo yan, mga unumay siya tanan presimen na po, po ni ibukin kato na wan, tararuan, tanan public transport, yung kanaro na pa yoki, kanaro na pa yuki, yung tawat na ako, yung tawat ka, yung minti, rin, yung oro ko yun. Asan ako nakatanong ito na sino ayo po ni Min, kao kante City Rail Link, po ni Roya, yung akong tanga, may tanga may siya, po tanong natin weekend, yung akong nimeo at ismari nimeo ti piliyon po ti karikira kayo e po sa mga karikin kay talaan nipeo nimeo manang ayo ito at the rail station ayo the train ayo naroon taroon kasi karikin esa the foreign minister Winston Peters na ki po sa mga taroon ari ang kuwa e na karawa kiyo New Zealand the Pacific Island Forum te entiriki enroko e di kaya po ni Min no sa nakon na nataya ka te kapilis ari etako pa e ki kongwa ki beberi on na yo. Ainen samo ari meka yon New York in tainte kapon pa ari ri kinte 9/11 attack e pon taku pa e su una pa mu inte ururin e kora kora e bo men no ti ri kingai o e ko wa pa ayo tri ri na ko ya tro e ta pen dikra ke na kon tai kai mai e tangi de tri pa pa ti pa e na ka wa ke mai sin te ki we save contributions na kon no what percent me e na ki kai ro wa ki ta no makuri pa ana tawag kayo contributions na tayong kaya yu kaya yapon ng pupo kapunti mayo mandota kita po ito na ito ko na tapota ki at Maori Health Organization pa tayong Boki Trust akapong na po katimay sinumani wapi mawan mo timidiyon at yapon niya yun na kung po kiya tanan communities kita yung community grant po kiya communities ay iwadilikaroya awarun na yakarikaman ayon 112 ito ko pilot pa pon timiterio ni kamimi ke the miracle ai apeni ni meu kain ke so yi ka meu menta kai buke mv matui ferry ke eina ko imarawa me era watana pankai e ka pon buana per pataia o ka kai ki o yo on the cook islands e tako te sakara ki ke the history independent te pa yo pa te kora kai ki asan kora o te makuri nurupai na kontenan headstones in the Nikko cemetery apon yei kapureki. Ikan tapi kita nak orang, kita sangat kata orang yang bukan demi orang anti awaiyo. Ilon Charles, man, ini tahu ni PMN. Kiri pas, tak kira itu orang.
1: PMN, kiri pas.
2: Kopi go go. Kamu nak orang patam, anak sim, hari ini orang ni pilih tam, menti orang ki, the flu, entah ini tak kami turut orang yo. Ikan aku go go. Etah orang itu si bukan the flu, awak kaya puna. Tete me am tokta, ke me am tapun nanai pain orang ki, tetapu ada kau meka yai, ke pentaraponia, akia wanua, akia, akia. Onoa, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onoa. Ngararo na ba ako wagin ang business o yay na ba ako tayo ba ikaraw ahani o ako tangiriya ba inapusiroy ang business ayo nam ang wanted na mero. Kwasan nung otayakan ang motay tarapata ni pubogi na kaya kain Maori o kain na pendepetepeke ay ka yay yay business ay awakin na ay ako tumeko me tanan po taki ni business ni kaputa o nun nusira ni Aotearoa. Tetapi ayam mutai pun tenau ayam usia rata kasih pun depe-depe ke nuaya inanu ni merawa orang negara koya negara tapo. Enak korau ya raya ayo pa akarau anak peti ibu boki ni kata mereka ngkue tesa kari kita ke me pota kita peua ibu kini kita ke me am kari kita ke kita hari kita ke dalam bisnis. Karena to kuawaki kita kuswai waki. Erang ini kekawa ki pa ko nakapaya aran ng business me amotay au agya bona. Enara ki amrita ki me tokora ki era ka yon uota nga isi bubuwa mai siya tayin business kain Maori me kain na pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network nori di kita bubuwa tenani bubuwa ki atauroi nako online kapaya aram debong na payo nare amotay dot nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya abon ngaya kawai ayo nakon tumaneka ariyo nariki Ha ongora ra pa min ana maroro ni ne mai. Me the boss in the amotai eh Hannah Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. Erang ini ko ko ongora ana pa te maroro ayo. Ha e ka tere tere ro ye pa tra ai amakuri kain te amotai ai atoroi ni popo ye no.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora ki e te soka, karinan wawa ki type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka, e tāpanga ki rekena iro ia kain a ben te petepe. Ia ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanakin namarake, aika apongana nakondapatam, o men karawan te susuo iro amtokita ke nakon te kliniki eka akona anipo kia kain apen te petepeke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o ntayen kongoran panan apen te petepeke ntayakan te campaign na yasuna ki nga kangai pon akia ko kongorana. O te campaign na e poka reyakinam ni kongoko tekan te oraki e te soka ntakarinan wawa ke type 2
2: diabetes. Kona rota ki tosu o community pun men te takakaro e te campling ke te takakaro me te kase o temani. Gana ia iro rom ke gana ia ko taia. To ia ina pa te norakin anua ai ka apitakin naro nei kai ia ki koko kata anamane ke toa teka nanamane e te imeo toa antangira te tangomane ke toa nububusi tamane. Iu ngane me roroa ki na teka ante gambling e ki ni kaku ngana nta kakaro nta ian kakaki posu ki te peo wai rekin te gambling. Mangana ere ke iro mua ki akande o e kakawa ki te me roro ni kariki e te ipoboki ngana si me roroa ki na teka ngangani ire kiri me te gambling. Sebuah nubuh kia rau suwa rororora, ni kau sabat terat buaka kana. O ni kau ngayana bapa anari ini meroro kina teka nganga, ni kari kia teipu boki, mpuni meiru iya tenan support services. E tau rai the Pacific Gambling Support Services, kien te tarapun, ke toan kaisipu minke face to face ni meroro mengkwe. E kika buwa ki teipu boki ayo, e manu, e karawa ki puniru yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ai a rengana iei dorom ki to iei a kotai a pae tangira lepa pokana. Kokonaan tarponi a gambling, danan pae helpline, a kia wa nunga ake akea, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga akea akea ono wa. A pinta taina pae are kotaku pa kokonaan no nkawaria iei. A kokopunu konaan pae no ria online, te nare safergambling.org.nz/support.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: No ko im ko yare ko momo ko o ko rinna kon jo nara o es jo nara ki pondo wana te tapo e tapo ki te moko yai nga yare kana runa pang ko e te samoko o ko karina dinna kon jo nara ki pato ko ora ki ne beke o ko karina ki ndo nara ai kai te yen bo boki ai ka eta roi te counties Manukau Health ni po ki ko yai inanon sukum jo nara Ina nan nam tai nora ki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ki o yang kanang ko e pate samo ko e ko bonda tani ye pate samo ko ko ki o nanona rapatam ki system ye ya yang tani ye di nikitin nare ka ye ren kanaro na pato ko bon kare na ne ben na ki mo ko o ka nga e ko nan de ki are ko na minga wa ki ko na ki rau ki Engai ada enang kuku lagi di county Manukau. Nipuaga kainanom on tauroi nangati nicotine replacement therapy kita NRT. Ibu kinti badges the Los Angeles outcome. Kakan demo ko pun tuwana tepa yarang kang kakina iroya tapi men ngaya rin ang kakawa ki pa ako na tete na ko nam toa kita ki amnes kana ako karuna pa ko kainanwa pukam Ibukin nam cheni ni ka tokat jemo oyang tong ko yare ko bonta tani ngai no ra ki ke to bunya yo ra kim mari ko tatani ngai ndi din na kondo no ra ki ibukin a ko te samo kon ko a ko konan take a step now pa ko na smoke free anang dawa te tenan options oi bo bo ki ibukin tenan po ka ni ka tokan jemo ko ko konan a data ki mem to ki nam nes ke ko mon konan ne ben dar pon tenan pare ya ki kapo wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko bi ko ko me te samo ko ne ben ko katokan ne te mo ko pon te pai to wana ne pe arangin ka kawak ibukim me Nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kunam to kita a midwife ki amnes kini puntarapon na kunti nambar ya kikapuwa kari akia manuwa akia akia ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa
1: PMN Kiribati.

Kona mewn gyda sang o ran mae'n baran bu'n mynd gyda bys mae'n New Zealand ac eithaf bydd yn anodd oes asan gyda rai bwy'n mynd ar yw'n carreg ar oro oes yna roi ni'n gamu yng Nghymru'n tew a yw bwy'n mynd i'n ora o bwy'n di yng Nghymru gyda bys cael gwrdd ddim yn dod o'n i'n baran bu'n mynd gyda bys mae'n New Zealand Rami ydyn Charles o neu dadwn ni o stay tuned ora na ar oro gyda bywys asan gyda rai bwy'n mynd dywygi a yw Kona Māori Ramit and Charles are no wariki rongrongo I mean today o keke mai. Kona Māori. Esa ni yangoi te tau tega pa e naka mauna ke ndoni a mean te NCEA pun mentiri ku o tanga wapi maunua. Awa yu are esa ni karika tea ki kukurei puni rui a tein Māori o a tein pa a inda pende patipika yon New Zealand. Asa ni kautana pa ia te pa ianga tanda irei pa e naka na ando taki te maisa e ngā me te ngā maisi a tei pun mentipitaki anako nan karoke. Eta kona pa tanorongo pa mentipitaki e aga iroro ka dai pa anariain pas te nua mai sin ai a subject. E nako nana pa ni kai kira kena pa mai sin te kapena mani nako ni ma pi me wa nua te mirion. E pon tibe tona pa ngai nuera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon nua ki nako nana te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tauna pa. Ni karo kota na magaina en November. Ata kota mena te budget advisor pa amais tana nusu e a san buta ya ki wisaiwa fund a ni kai tana bone mea ui a kaino ni. Ata kona pe tana pa tana beneficiaries yo New Zealand a kare kia si wapu wani me pimeto wana tara and the week but i mean bone na yaus a yaus in the mea kangana esan tau. Esa the Maori Language Commission, ni ka unga ia te koraki e ariri ni a ka pongana ante te te ki te reo Maori, pa ana ka pongana na kia te mea ngana aru na paipure. O aswana pa te koraki kana anangira paka u te te ana poni aina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, esa ni kauka anatapo ni te rei, e po tene pupu a te milion te tara pona, e anakin pa te Wai Ora Medical Campus, o Esa na bendu mai te mai se tu wana tanga ni me pupua mai se atei. Ni kota ki me tansa riri. Esa ni yangoye dana sano pa ena kati reki ye ni mangon mai se a prisimen a po. Pon ipukin katoa me wan taruan tanan public transport ngan arona pa yukin tau tea ka imin teri diri ni ayo. Esa na kona katanoa te dana sano a ipon imin kaukan te city rail link iro ia ena kondiga me tanga te pota nameta in the weekend ano. Ena kon Ni mau wat is maar ni mau wat billion bon te kari kira kayo. Ete akin ek baie pisi maa kari kinkai te peon mo manang antaye. As a foreign minister Winston Peters na ki pisi maa te rono wari angkoa e na karawa ki yo New Zealand te Pacific Island Forums meeting te di kenaro. E di kayo boni minno sena konde na teaka te cabinet are tak pa ya ki kongwa. As antang ina teripa pa e na ka wari kaya mai sen te ki we save a contribution sena konde no wat percent na e na ki kai ruru iya taane makuri. Pa ena tawa ki ay contribution sin tatay na tayo ang kay erang ina bobo ka ponte mew man rota ki te pota namit. Ito ako to wana te pota ki the Maori Health Organization pa tinan Bokim Trust aka po wana po kata maisin mani wapi me wanuwa te milyon. Ea pon diya ina ko ya te mani ane pon diya ina kon po karun tinan communities ay kakain na noti po ki ay wali kaya karikman. John 112 e tako te pairasi pa te mi tiri o ni ka mi mi ke te miracle ai a meau ka in te kaibu ke MV Matui Ferry ke e ina ko imarawa. Mea era watana pa ngai e ka apan asana buara pataia. John to Cook Islands e tako te sa karaki ke te historian te mandan te apayo pa te ora ke ka asana pa ni karawa te makuri nurupai na kontenan Edstones te Nikau Cemetery apon dia independen ka pori. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana pa aron nana niyang o American tararua o nika po gana na petapain po. E tako te international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanak, me te mimi inka iya tauroa i Amerika o etangira te makoroa penrin, pa enariki pa te friendly board, pa ena po ga kamanuan te onon te petapake, puna mayro iya tani yao awa, e na kero konon te merawa in te petapake, o ena po gana pa aron karikira ken, o kamanuan kaupain te apa, naroon te minerals. At ako tanongorong karis karikia pa tauroin kayo Amerika ni kota kayo New Zealand, nubuo ka manan na kinta karikira kayo ay may sina te pupuo at tungo na te milyon te tara te upgrade yon te port Penrin, get the Penrin port.
Ati mito the Green Party ni kamanua anak ini pere yon te kiwi mart policy. Ata ka the Green MP teniaw tuino pa kamanak wan the publicly owned supermarket chain and na poka arun po roin tanan na marke na kuya tanan kiwi families. Asa tiya pa PC ni katanota te kanganga ki the HIV emergency yon PC ata ko the Ministry of Health pa yon akong nunungaw ni maisi ikaway ay rekeiro iya the HIV. Tak nak betul orang, bahaya ini ki, aku ni agaknya pendek iru ya dia jadi pun mesti susu, atau pendek karaoke yang tiap hari. Karena aku anak orang the safe travel pun aku ya tan mama nang apa, arya itu tu kau iya pun mesti mesti orang kayu, pun mesti makudin pendek pendek pura ayah kima. Esan tak aku dari bapa ji, bah enak karena aku tain the visa free travel, aku ya kain pendek pendek kayu New Zealand. Ito ko tapati ayo pa ina pipiti o men po roi na pa nako yatanan usu ni mga kais po pun may yorak kendo ko na pa ni kaya po tak. Ito ko tanong na pa sikara kaya pa asan ko ataku kurean pusimaya tiyang ayo taan kay diri pun menda panda patipik pa asan kau kat tiyang o kien kau kang kay te tenungu at na makaina at visa free doko yon nusina. Sabi ni ko makina pang kay the national party ni karo at katameroan antay yung supermarket yon nusina. Ayo ngaya pa, in a war with a separate chain, nikatikia na pa, tenua

0: the charity buta kayo eh the panatus pa epon kona ni buat mai sa apo buat ni mabui the billion taran diri ko buta ni mabui kanaro na pa akito pa kiroi aron na yakay no te ay may yakanganga o atay ka wala kiyon no sila etang ito panatus pa tanan political parties ay ka ayang wang kay atin yakay na konti ausintay ano mo pa ay ayato pa pa ano wanto nga kiroi at te New Zealand inanon takay diri at the maro at tau te Alga pa nandoro no. At ako rin kita rin papa, e na tutuko wa, e na katabuwa ka na pa, rikira ken poon pai. At ako Chris Ipkins pa, tapio wa tinan kampana, e na inibobo ka aron na yapo, ay asasi niya yay tapo to nampit ang poon pai, na ko yan naroon poon tiya marake, e na inibobo ka, poon te pa. At ang hindi na pa rin papa, e na rin anong tusuwa, aron katamaruan tinan, itira ay kay. Awarang yata sa ura, ay kanya tapio wa tinan roon roon, kaki mo tutas sa sanga tong raya po ni men na rarun kaya kaya ronong ara kanta ni nga pa ito meron tayo kayo kwa pa sinara pa men na mtabo ara yung koroni na may yay banan pia men kilipas may inusilan
1: Bringing Pacific people together.
2: Kamauri men bananam kong rayo banan kiribes may nusiran PM men kiribes and today ayo on naroni kung tiyo weather forecast kikita wan kanwan min pong naroon narko tatani yay o sinamuan na muan tarakin aratapo o tiyerwa nusiran men tinot island on rurikaki na kundi South Islands imin nani o sinamangaray na kintara pera ay kiribes tibuboto. Awara sa songoran, tawan kanwan min poong, titayri kayo, kanamekinagin di North Islands, ikay tayang kani, kanamekinagin ba yay, tiro yay, nirianagin, may tauta na takakaraw, o ay po nirianan eme, may ti tapo e fangaray, o arakawa yu, e tamaki makauraw ki Auckland, kanamekinagin ba yay, tiro yay, nirianagin, may takakaraw tauta na nepe, o ay po ntiaro na nepe, may Hamilton ki kirikiriroa, o New Plymouth, o Palmerston North. Roturuang kanan te tairi kayo kanan mekina ki paye te roa ye ni riana ki me te wanang nang o wai pun tiaro nana pe me kispin taupo ne ipia o rore kake na kon Wellington kane kanan mekina ki pa ye te roa ye ni riana ki me te tiangang tautanan te tapo ane. Rore kake na kon te South Islands Nelson te tairi kayo kanan mekina ki Paye te roa yei ni iria naki me te wanang nang. O wai pun te aru nene pe me plenem. Christchurch, Timaru. Te tapung kane e Dunedin. Kane me kinaki bayangang te tapu I kane. O inwe kako kane me kinaki. Paye te kakarau yei. Queenstown te tairi kayo. Kane me kinaki paye te roa yei ni iria naki. Me te kakarau nepe tautanan te tapu an. Sa tarang kani aunan na pera e kiripesi e tangira ki roura o kanamekina ki nkani yon makin me putaritari pa e wanang nang o niriana ki me ta kakarau na peta utana o mera ke ye pe yang tarawa me mayan ang kani e kanamekina ki te wanang nang ne peta tairi ki ai niriana ki me ta utana te kakarau kuria rano ka pe meme I kana me kina kine pe te wanang nang te tairi ke iyo te nono usta pito ue piru meno konau kana me kina kine pe pa e wanang nang te tairi ke iyo ane ka karau tautana ono tua tamene me arure ang kani kana me kina ki pa ye ine pe te wanang nang I kani me ta ka karau tautana pa ana pe nepe ai pon tiaro na nepe I kani te wanang nang me ta ka karau iriana nepe Tirai nang kani kana makina ki pa ina wanang nang te tairi ki yo ni ri ana ki me te ka kara una beto utana nta po ik te tapo ani ta po airan bonjero na ne pe te wanang nang me te ka kara o Christmas nang kani kana makina ki ne pe te wanang nang me te ka kara nta po tapo ua o Canton kani e kana makina ki ne pe ki te wanang nang I kani ni ri ana ki me te ka kara una pe o gora te songra wane mo te focus ta wan kan wan min te pong te ipukin ngoran kon nam kong rayo panan kiribes may nusiran o ay po niriyan na nepe may kay di with the forecast ani ke di yata ka niroro men naratap ayo na koyim ko yari kong rana kon kong rayo taratara i mauri min da pona ko ke kamna na ko ye ke kana kamna ka bunga na ta kawai de kawai de bota no me ta de kamna drive ke kam kam pas ka ke de bere be ka ka bunga na ne pe mi safety yo swan ta kawai da pona ko ke kamna na ko ye ururinga na be mauri mi me rawa ke en kamia

kami yung wati. Ti akawa, kita pun ti mamanangay inanun merawa ki kita ari. Nakakiyuan na mita po are kam na na kuyay. Ururin nga na pa mera, mi safety in tapo inanun merawa ki. Tay mamanangan tayo na ko. Kamenu yung kami mente te kakaraw tiriri nga kami ya kay. Kaya te kakaraw na mita po kito ang kami ari yay te maituro na mita po. Kamenu na pa. Kamenu yung kami mente norakin te maituro ang kami ya kay kamena. Tapo ki kora kora tiriri nga iya ki to e ka buwa buwa mi tapo te mamani nga nape mi sunscreen ki kameno yung kami menta ina pe nora ki nape tiriri nga ina tigroya mi weekend na yu ki ay pun kapenian to wana riki di weekend o ya pe na weekend di pete mbate na makain na yu sarita ki miang kami narape wari te meauri tiroy o te tapo mua o good night.

0: Le mero ki te saurai pana BM and ki te pasi me I New Zealand o ki interview o tana nōra koi kaki matoto. Ari e taurai ngane mis pau ai anō koi mi ni puki iara tā nōra. Kona meori. Ok, te peo tana rō. Katia te kukai lens board upgrade e na kona ni pōka arun ana tararua Amerika ni ka pōna te pai ni pōka. E tako te international relations expert Dr. A.I. Kilupi pa ake te kupenako. Me te mimi inga I a tauroi Amerika e tangira te pa makoro e Penrin pa energi pa te port ke energi pa te friendly port pa e na pōka ia inga manua te onan te pete peke pone me iroi a tāni o awa na pōka na pe karikira ki en ka manua ni ka upain te pe naran te minerals. E tako tono rogas karakia pa e tauroi Amerika ni kotake me New Zealand ni pōka manena kinta karikira ka iyo e maisena te bubua te wana te mirion te tara arun te upgrade I on te tapo e pen. Te meto te Green Party ni ka manua anakai pere I on te Kiwi Mart Policy. E tako te Green MP te anau tuino pa ka mana kuan te publicly owned supermarket chain e na pōka pōroin te amaraki pundako I atu tai anan Kiwi families. E sa te apea PC ni ka tonata te ka nganga ke te HIV emergency I on PC e tako te Ministry of Health pa e noko nuna ngau numai sei kawai e ere kei rui e te HIV. E tako na pe tero ngoro pa I e iriki e kunia kina pende kei rui e te HIV puni mente su cho e te penikoro kina pe yon te pende te ye. E kana kua ana kauring te safe travel puni nako I atana mamananga pa aria intu toko I a puni mente ora kei yu o mente makurina pe nuene pole e ya kimanu. E san tako te ripa pati pa e na kana na ua tein te visa free travel noko ia kainda pente pete peke ia New Zealand. E tako te pāti ia io pa e na pepeti a opuni mani pōro ina pa noko ia tana nusu ni manga kais pō opuni mai ia mea iau su ondo kore pene kea tana pōta ki ia New Zealand. E tako tono rora pasikare kia pa e kata kukure ia ni pusi mai ante ia ngwa io pun tani kai riri pun mena pente pete peke pa ia kauka kia I te tenumua tena makaina e visa free noko ia ia New Zealand. E sape nako mekina pankai te National Party ni karawa te kata meruan Taien Supermarket I on New Zealand. A yongoya pa e na wawa te separate chain ni karikia pa tenua tenan supermarket groups a e pupura. E tako tono rao pa te consumer New Zealand e pautoa te yongoyo. Meki poroi ni yongo mea yo te hekt a e tako pa e na tutoko te yongoyo. E kanoana thea ka te pana atu son tako pa e rea in pautoa ki mea wia aurun tararua ki a te. E tako te charity e yo pa e kona ni pua te mai se a pupua ni mebui pirion te tara ante te rigu o tanga ni mebui kana arona pa aki tu pa kiroi a yaka inano o yaka nga te eika a warerika yon New Zealand. E tangine te panatus pa tena ni politiko parties ane mon pa ia a yatopa pa ana wanto nga kiroi a tei inano ni takaitiri ni tauteka. A e takore ki te reipa pa ena tutukua an katapua dikera ken bon pai. E tako Chris Epkins, pa tapewa tenan kambana, e rangi ni pōpua a ia pō. Sāsini a iei pōn pāi nako ia te pōta nāpata. Naron pōn tenan na marake, pōn te pā, e tangi rena pata reipa, pa ena rina nun te sua kata mea roan tenan I te raikai. Aka na tapewa tenan rokono.
1: Tako im koi ari ako mōmoko, o kori nako ntio nōarai. O es, tio nōarai ki pundu wana te tapu, e tapu aki te moko iei. Ngai ari ngana aruna pa ngoi te samoko o kukarina di nako ntio nōara ki pato ku ora ki ne peke o kukarina ki ntio nōara ki. Ai kai te ieni pōpua ki, ai ka e tauroi te counties Manukau Health ni pōki ko iei ina nun sukum ntio nōara ki. Ina nun namtai nōara ki o tō ia roko te pēre tangiran te kane moko ki. O iang kana ngoi pa te samoko e ako puntatani iei pa te samoko ngoi ki o nanuna rapatam ki system I yarang tani yai di nikitin nari ngayarang kana aruna pato ko pun karina nebe naki moko o kanga e kuna andeki ari kuna minga waka ki kuna ki rau ki ai ngayari enang kukurei di counties Manukau ni buka kainanam on tauruai nanga di nikitin replacement therapy ki di NRT ibukin di badges the lozenges outcome. Kakan te moko pun tuwana te pai erang ka nganga kakakina iroya tapi men o ngayari nang kakawa ki pa ako na tete na kon nam toa kita ki amnes kana ako karuna pa ko kainanua pukam ibukin nam chini ni ka tokat chimo ko yang tong ko yare ko bon ta tani ngai no ra gi ke to bun ya ra kim mari ko ta tani ngai ni din na kon do no ra gi ibukin a ko te samo kon ko ko konan take a step now pa ko na smoke free anang dawat te nan options oi bo bo gi ibukin te nan po ka ni ka tokan te mo ko konan de ta ki mem to ki dam nes ke ko mon konan ne ben tar pon te nan pare ya ki ka po wa kare akia vanua akia akia ni me awa ono wa ruwa ni me awa ono wa vanua onko yare ko bi ko go me te samo ko ne ben koi ka tokan ne te mo ko pon te pai to wa na ne pe rangin ka khawak ibukim me Nasim arena nun piritam. Kuhunan seek help na kunam to kita a midwife kiam nis kin pundarbon na kunti number ya kikabuwa kari akia manua akia akia nimiawa onowa ruwaiwa nimiawa onowa manua.

0: in Kiribati.
1: Oh, yung mga tropo na patayin ta kamay turo-turo ay gari. Tay ta para arikia ami flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayin ti ora gin ta may turo. The vaccine, getaisin to togayo, ito tau rai, men to wanan ne pere ni katuari di ngayari. Tay ta para. Kanayay ami atay, men no nawa tina makainan werak. O karikia isina, ibukin ti ora gin at the flu. Uringa teisi ayo, yagi kabuwagi ibukiyan agi, abikoko, Nagi ono kui meni mewa ayari digi ni mewa nuwerek. Ayo kukunari gini kapanina rongorona nakon nam klinik. Kaya nakon humanize.health.org.
2: Arakatay na peran tibitibi ki mera tete apun ki nagira ono po ngay kaya rate ayo turu nitikira ka reita tabaki ay na yareire. Irang ni kakawa ki pakunari yaki na nasim matakin takatay o terapeha un tete ni giripesin mo amendemuyinga. Ukwe ukweria opo noria paya teki na ki ono kakawa ki paya kura kura po ngan terapeha un tete ni po noinam tete on tete rikita peuwa.

ina kon tiaw sintei ana mon pa ia ia topa pa ana wanto nga ki roi ia te in New Zealand ina non ta kairiri eta mero at tau te anga pena tero no eta kuri ki te rei papa ina tutukua ina katabua kana pa rikira ken pon pai eta ku Chris Ipkins pa tapeu atinan kampana erang ini bobo ka arun na yapo ay asasin niya ito po to nabitan pon pai na ko yan naroon pon tiya marake erang ini bobo ka pon te pa itang hindi na pati rey papa e na rin anong tusuwak arun ka temeroan tanan itira ay kay awarang ito sa ura ay kanya tapi o tanan ron ron kakimoto sa sasan ka tong raya po ni men na rarun karike ron arakantan ni nga pa temeroan tayo kayo kwa pasinara pa men namtabo ariya koroni na may yay banan piyamin kilipas may inusiran.

Kita kan ori men pananam kong rayo panan kiribes men nusiran PM men kiribes and today ayo on naron kun te weather forecast kita wan kan wan min pong naron nar kota tani yay o sina mwan na mwan tarakin aratapo o te arwa nusiran men te North Island on rurika ki na kun te South Islands imin nani o sina mga ray na kintara apera e kiribes te boboto. Awara de songran ta wan kan wan min pong te tai kai yo kan me kina gen de North Islands I kai tai an kan ni kan me kina ge ba ye te ro ye ni re na ge me to ta na te ka karau o ai po ni ria na ne me te tapo e fangarei o ara ka ba yo e tamaki ma kaurau ke Auckland kan me kina ge ba ye te ro ye ni ria na ge me te ka karau to ta na ne pe o ai po ni ro na ne pe me ha mo chen ki kiri kiri ro o ne plemet or Palmerston North. Rotorua ngane te tairika iyo kane mekina ki paiai te roa iai ni rea naki me te wanang nang o wai puntiaro nanebe me Gisbin, Taupo, Napier o rurikake nako in Wellington kane kane mekina ki pa

0: 也得了也你的那个面的这样啊都当然的大部分呢。如果你看到 South Islands, Nelson, 的代理的有个人的把也得了也你的那个面的我能能我会问这样的那边面 Plenum, Christchurch, Timaru, 的大部分的 Anthony Den, 看到那个把也能的大部分看你我会问他的话看到那个把也得了也有个人 Queenstown, 的代理的有个人的把也得了也你的那个面的卡卡那边都当然的大部分。Sa tarang kani awnan na pera e kiripesi e tangira kiroura o kanimeki nakin kani yon makin me butaritari pa ewanang nang o nirianaki me takakaraune pe tautana o merakei e peyang tarawa me mayanang kani e kanimeki naki te wanang nang ne pe tetairi ke e nirianaki me tautana te kakarau.Kuria ranoka pe meme ikane mekina kine pe te wanang nang te tairi ke iyo te nonous te pito ue piru menu kunau kane mekina kine pe pa e wanang nang te tairi ke iyo ane kakarau tautana onotua tamene me arure ankani ikane mekina ki pa ye ine pe te wanang nang ikane me ta kakarau tautana o pa anape nepe aipun te arune nepe ikane te wanang nang me ta kakarau iriana nepe Tierra inang kani kana makina ki pa ina wanang nang te tairi ke yo ni dia na ki me te ka kara una pe tauta nan ta po ik te ta po ani ta po airan bon jero na nepe te wanang nang me te ka kara o Christmas kani kana makina ki nepe te wanang nang me te ka kara ta po te pe ua o Canton kani e kana makina ki nepe ke te wanang nang I kani ni dia na ki me te ka kara una pe o gora te song ra wan e mo ta focus ta wan kan wan min te pong te ipukin ngoran Nak kandam kau orang yo panan kiri pas menu siran, oh ayuh nirian ane pe mekai di weather forecast ane kita, yaitu akan irara menerata pa yo, nak koyim koy ari kau orang nak kau orang yo, terata ini mau rimin dah pun aku kaya kamna aku yai ke, karena kamna kabungan ata kawain tu botan nama tadi, kamna drive ke, kam pas ke kiri tu berapa kakabungan ane pe mi safety yo, swan tak kawai dah pun aku kaya kamna aku yai, ruling ane pe mau rimin merawa ke, yang kami aku kami yang wati, tiak kawa kita pun ti mama nangai inanun merawa ke kita hari kakiwan na mita po are kamna na kuyay ururing nga na pe mera mi safety in tapo inanun merawa ke atay mama nangan tayo na ko kamenu yung kami mente te kakaraw tiriri nga kami ya ke kaya te kakaraw na mita po kito ang kami ya te maituro na mita po kamenu nga na pe kamenu yung kami mente nora kente maituro ang kami ya ke kamena tapo ke kora teriri nga iya ke to e kapuwa buya mi tapo te mama ni nga nape mi sunscreen ke kamenu yung kami mentay nape nora ke nape teriri nga e na tigroya mi weekend na iyo ke ay pun kapenian towa na riki di weekend o ya pepe na weekend di pete mbate na makain na iyo sarita ki miyang kami na rafe wari te meauri tiroy o te tapo mua o good night
1: PMN Kiribas

Kona Māori, kia ora, te tei e io, ai pun tata pewa te meneske, mien te awa te tauana. Senare, sina kona mkong rai io, ni panan ki ripa, sina karo kware, si mawa meira di kem ke, te awa wawa, ai pun tata pewa riki te menes mea ngai. Mea ngai nani, sina ongo rai a mwa te meroro, mea taunumani aere, ne peisika tomo, ibu kenda na kete te ki ripa, te tei rika io, sina roana ki iron, Don mani eri ni re peska to mon kanni I bukin kan wan nam pai ne goite kiri besi ana kete te kiri bes ka dem na hon te toran pai ga yari ki ki me ki ki me ki era arba te un mani yo kai e kona ande ker tain me mero ro me ga ya I bukin ka ga ro nga ki ra ga tein kiri bes ina non a amigo ang ra yo panan kiri bes ai yo ga yari tein na na ko ki te be odem nes me ang kai me ngen na ne ai yo ma te kona to wana a to celebrate the Māori Language Week in an on the week ayo nawana ene enain ke na kainin de tairi de pongayo ate tapas wabuin tepetempa wadanga au wabuin mo onoa

0: spinning the day about I'm a day gas and the giro yet you are a kid with me on a one on a pendigiro the menna met the menna and the tain of a yakara on one tain katuana punta to one the better one point on meum canara bata ye ye ye giro on a jaraki ye yo tata para taitan betta taninga tarponi at the one at the one at the one the day yawakwa one tain karawan te buboki epunta to one better one point on meum tamata kataya re re ruba on a tatanan karikina ayarana kipa fast face ke to f et ibukin face ke mom a ikona antara ni paga ubum ke ni matenten a et ibukin arms ke tapon nangam a ona noria ba ingore ke to ona makinda te matenten nokon tapon nangam arto bona a s et ibukin speech a ikona na pa ni pore na ki es na paro nam kara pa ko taking action kita orang tu tu wa tu makurin tu tayau mantu ayah ku kan arah apa iya kunori apa iya kenal nak tayian kari kina kan ni awak aku terpunia tu wana tu wana tu wana kan arah apa ibu at yang nak kari kina ni pakai kunori orang tu mende tu amet amet aku kiroi kuawa terpunia ni tu wana tu wana tu wana ya kita tagi kan wan tu minisi awak aku anda apa am kakak makuri enak kena kan kau ada kiat terkamu apa
1: Amna benda ni mawri, halo, lekita, kiora, nami kau orang Europe, mungkin biasa ni, di taya Europe sih kan saya nak kami tu wanita Pacific Autism Group Support Group, kita PASG ada kah korawaki, semua Vale School, the address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Di taya ingkari mencawat tu wina tengabung, nak mencawat tu wanita minta wano. Ayong kani di support group meeting dates agi nakarawagi ayo di kanapong wapi meten one May di kanapong wapi mayawa nakas kini pa kanapong di mayawa November ngayon kana agam y availability din taya kaya yasan taya kini din ang dates kani kini pa nat dates kere kung kanaro na pa kung kanani makit tiyaw tapo yun ang tingabong na kung tiyaw tawa na imin tawa na ukang abon si de wawa tiyaw ay darigin na ni adi kana kung kan kapani darigin ronon na ikay kung kanan tarpo na kung tinamba ay akia wawa isuwa wawa akia onowa onowa onowa isuwa ni mewa kaya kung kanan na ben email na kung pasgnz@gmail.com kaya na kung na yung website asdpacifica.org.nz ayo ang yung opportunity kami karo kaya punsiba kaya to yay amia tay kaya to abon yay ami family members ay yay rona te autism kaya tau right Pacific Autism Group Support Group ane ibukimi ibukin te meron roke terari are anakona ni popoki ai kan kan te chiri te kono bomo bi meden wani me to kono bomo bi me wo nokas o to kono bomo te bi me wa

0: kopa sendawa New Zealand ni ibu kita mpotuka di metua nak kondra kongora.
1: Oh, in light of the Reo Māori Language Week, kare kaina kinte pong ayo na kainin de pong ayo wapi yai pong kinte nam kaina tipe dempet tapa sa yo ke. Oh, I just thought that for our thought of the day, kete I just wanted to share again the take mang kami the take I did again no yeah yeah the take I no more ke kana ko kona ko ngora ya species ke or yeah the one the take and the women and leaders ke when the women ya sa aya rana re sa meroro ke a kona the take ne e hanga e ha te me nui o te ao he tangata e tangata e tangata what is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people. Tera te paiyan ang kakawa kintyo na peyo pun no meta. O meta, o meta. E what is the song right? Ako pa, ko po nag-agree me te team yo ke te teka ni Roro yo ke kangata kakawring na koira pa irang kakawa ke pa sina treat niya o meta with respect. Erang kakawa karora na koira meta tapi mani ke sina ang ania takarineri ni on treat niya the way that we would want to be treated. And I'm sure most of us would want to be treated with respect ke. Kindness. O pa ikarari ganu ay karang damero ake. Ngayon dito yung mamaning nga ng kakawa kita tangira ki na kuya rara ni kapeni ki ako handa nga papunia rin karabi ano kwa kin na iyo na kuya iroom to song ora ki o ito ko ba ako nabun pene ben dikta ki ipugin na ngayon dikta ki na kuya na kuya PMN ki dibes ka na kaya rin ka karabi ano kwa arun ka karabi ano kwa kin di titete ayo ki titete ka ni rara ayo o ikaw sina dikta ki miyong kuya nakatoka ang bawa rin tima uri tira ayo tita po mo iriam tayo na kuya nakakawa kin tamera rin karawa ina nun buong rake ay kai ke okay na ti metu at merurong na koy me musu pa ako na kona na pen kai taray sa pangam na kon tay ka na roko ke tira kanwa na mayroom takatikiro ay amante bes na koy ikaskwari ki di teka ni rara an na koy ke ni mori are ka ngay hea te ea ha te mea nui o te ao he tangata he tangata he tangata. What is the most important thing in the world? It is people, it is people, it is people.